0: naaalala mo ba ba?
1: Inaam ko, nagkamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: basta bigulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
2: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Labas sa Bicolano o Ragun?
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte
1: mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4
3: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region-wide.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragun.
3: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
4: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam niyo ba na ang turmeric ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang turmeric ay nakakatulong sa pag-iwas sa nausea o pagduduwal, panlaban din sa pamamaga at sakit ng mga kasukasuan. Malaking tulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa ulcer. Mabisang panglaban sa sipon at ubo. Nakakatulong din para maiwasan ng cancer. Kilalang nakakapagpababa ng blood sugar level. Nagpapatalas ng kaisipan. Mahusay din para sa mga nagbabalak magbawas ng timbang. At probadong nakapagpapalakas ng ating immune system. Yan ang turmeric. Isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: mga alaala ng nakalipas. Sarap balik-balikan.
1: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
1: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Alam mo, Mari, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuno na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsalit talaga sa pag.
8: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Naaalala mo pa ba?
15: Inaalam ko nagkamali ako.
14: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
15: Pangako sa iyo.
14: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyo yung paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod. Good. Nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system, kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Oragon at sa lahat ng branches ng Nin's Wellness Center region-wide. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
8: FM.
7: Radyo Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Mga alaala ng nakalipas.
5: Wala nang makilala ka, aking mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
6: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
6: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Love? Sabi, paano kuha nung pigigib mo naman, Inday?
1: Ah, okay. Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
0: Siksihun! Ang puti!
1: Ha?
0: Siniripon mo? Sabi mo, siniripon ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
7: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
6: Hindi pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
7: Day ka nagiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok ko.
8: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Really? Living your memories.
12: I can see the pain living in your eyes.
11: And the songs that made you smile. And the feelings you won't let go.
13: We've only just begun.
11: Uragon Retro Morning.

0: pali, natagaro mag-tripon ka. Kan sukat pali, sukat tibahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O, saka ano gilibo mo? Di naman ko baga, mala pag-abot ko naman. Kinautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito tanong sa duwang kantaman ako. Hindi na tatana badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Corazon, eksakto na pong 5 makailisan, 11 nil pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalba.
5: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagu Normal.
6: The new normal.
5: Uyan na ang sa indong perning kaiba. Kuya Jess Magallanes.
7: Good morning.
8: Urago!
9: Basta Bicolano, Uragon.
10: Basta Bicolano, Uragon.
9: Basta Bicolano, Uragon.
2: Bye. Hoy, malanod to mga tugang kita pa mag-survive sa amay dito sa programa ng Bagong Normal. Although kita kunyan mga tugang ning Lones at Res kan bula na Agosto 2020 sa isa. Buwar bola na po kita kunyan kan mga Pilipita. Sa liwat po, marinaod to na sa mga palantaba niya to digli sa bilog na 70 ang barangay kan syudad ni Legazpi. Diyan po sa Manuanin Daraga, Manuanin Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kam Provincia. Asin sa nagkapinang party kan Bicol, apalagos pang pinagabot kan sa muyang makusog asin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami kunyan. Sana tabi nasa malay kamong kamugtakan sa mga oras ni. Oy, salamat tunon tabi sa Albay Electric Cooperative. Duang udto kitang dai pina programa kan Aleko. Maurag talaga kamo. Kaliba sa mga tugang plano na tabing isa pribado ang Albay Electric Cooperative ba. Kanyaon mga tugang so Aleko, pinalaya so Aleko ta pinalaog mga tugang so APEC. Kanyaon ang mga tugang so APEC pinalaya sa pinalaog so Aleko. Ngunyan, gusto naman mga tugang pabalikon ay isa pribado ang Aleko gamiton na mga tugang Admiral ko. Ano kamo mga syunga?

Hoy si tienes magallanes muy ni casa con salado technical si mano Ryan Salcedo de Mansa Tower si mano George Valderrama. Con igual po kamu din komentar reaction switch down. Pwede po kamu magapod asil mag text sa mga text line 0961355693. Asil mga tugang sa Globe 0977043355. Itang ani pong sarbay sabay kita kunya na pagkaod to. Mauran-uran mga tugang kaya ilingatan tabi nung madumog ang bandala. Takon madumog mga tugang bandala baka tabi tubuan. Kikorak ding. Dahil impeachment ko niyan, tamay session mga tugang ang Senado. Anta hearing mga tugang din kamugtaki. Imagine mga tugang si attorney, si itong representative Ali Salanmag may pagkasungaman. Sabi sa kuya may press conda ka sa bagong aga 9:30. Siguro mga tugang isan banilikan simbahan para mga tugang sa pagsasapribado kang Albay Electric Cooperative. I don't know si Manny Alan kung naaram ni Manny Alan. Tadi mo na ko lang nakaimbis. Ano baka naimbitaran ka? Ano i-update mo lamang ako sa nangyari mga tugang na press con with Bishop plus Bishop Joel Bailon? Knows me inside out and helps keep me together. Kaso hapon nga ni mga tugang nag-serve akong 8 o'clock. Ang kasabay ko kaya ito, ang kasabay kong mag-misa mga tugang kaso hapon, si Bishop Bailon. Kaya sabi ko, nagtaon man kita kadyan sa makipag-ulay-ulay. Di lang ako nag-discuss ka, naroon ka ng mga problema. Di lang tanaw sa simbahan kita. Baka mga tugang sipaon ako ni Bishop.

always felt. Nakapusyon ka. Sinali yun. Ha? Ow. Ang bida, may sipul. The hard road. But we always saka na mga tugang kan mga congressman kana ko Bicol sa Panginoon ti Congressman Pilo Garbin, Congressman John Chan. Kasabay na po tayo ng gabos sa personalized kana ako Bicol. Nag-uran ko niyan, grabe mga tugang bagsak kan uran. Napaghali ko duman sa barangay hall ta duty ako pag Lunes. Pagabot mga tugang sa may barangay Pandan, maura ano na. Hanggang sabi ko, ano na ini. Kaya sumangayaw dyan mga tugang sa mga evacuation center, ingat na lang tabi ka mo, lalo na sumangaran dyan sa pamitisan kang vulkan. Baka tabi mga tugang magkaigwaring makusog na pagbulos kan oran, iaranod ka mo. Kaya magingat na lang tabi ka mo sa banwan kan kamalig, saruyan mga tugang sa pinagtatawaning importansya ni Mayor Caloibaldo. Araw kan mga tugang ang alkalde, pag ikan mayor, ikan masusunod, bako na pinidiktaan ka kan sa mga alipores. Someone who understands me. Lalo na mga tugang pag nailing ninyo ang pandok mga tugang ni ano ni ang pandok mga tugang ni Bonjeng, Diyos ko na sana. Baka mga tugang pagabot kan oras magbarasol ka mo. Yan pa mga tugang si Candy Pangilinan, Diyos ko na sana. Ano ka mo ba yan?

Mauran-uran, matayaw na ko naman sa cover court mid. Salbatana, gari niya ako magkaroloho ining atopkan cover court sa kusog kan uran. Digdi rin, makusog kan uran. Makusog sa uran, digdi. Sumutol ko yun, dumang saan tumangan kang SM. Nakarkil akong tricycle pasiring dili ta difficult kaya pag mandumog ang bird ang bayong manaokok bag ang bayong ang piri ko bagami naokok pag misan pag nadudumog kasi pag nadumog mga tungan balukag diyan naman yan makakalayog pa iyan naningatan ang ganyan so diyan ang ganyan badumog ang bird araw kang Sabado preparado na ko ta na kami mapabaili ako litsuga sa nag-uran tapos kamping taraming puspo na ilugod sa pag-init irak man sabi ko sumangal bula sa muya tapos lulunggo sa lamang magpaunat-unat kan ugata irak man niya ako pasaway talaga niya ako ining uran na ini oh.

0: wanted to.
1: Bata, pag minakusog mga tugangan uran, minabaha sa sentro kandaraga, yaw dyan mismo sa may Ludovisi, dating Ludovisi General Hospital. Sabi ko, paano nakaili sa mga pratsyenda? Siguro mga tugang kung mag-ibok yung magkakanig kong proyekto ang lokal na gobyerno. Baka mga tugang pagdilinsya naman yan. Hindi nyo pagpradilinsya ng project ang gobyerno, talalo mga tugang naruro ang gobyerno. Sabi nga ni mga tugang kanambog ni Kaloy na Loria, bago na mga tugang matapos sa tulong bulan na mga tugang tapos ang construction kantulay na minakonektar sa barangay Kilikawasin, barangay Binitayan, Kandaraga, Mayo, Hunyo, Hulyo. Tapos sa mga tugang subulan na Hulyo, di pa lamang sa project, ano ang nangyari naman? Ano ang nangyari naman mga tugang sa mga syungan nindo, sa mga taramo nindo? Nasabi nindo, magibo ka mo kay magkakani kong pagi para mapakarina ang supply ng kuryente, mapakarina ang antilampo dyan. Di daw ka mo pagparataram.

Ngayong uragan, mga tugang, si Kagawad sa tabako. Ano sa San Roque kang tabako? Sabi sa ko ni Madam Shoney Calleja. O sabi sa ko ni Madam, ano, ni Madam Shoney. O yung kaya nagkomentaryo kang eduman kay Kagawad Binalya. O saka, yan mga tugang, mga matumang na mga barangay Kagawad. Kaya kamutabi kung Kagawad kamu, yaon lang kamu sa boundary. Di kamu makiaram sa bakunin do trabaho, ha? Yaon kamu sa legislative, ang salaminting ma-implementar mga tugang, ngayon po tabi ang kapitan. Because he or she is the barangay captain, siya po ang chief executive kan barangay. Kung di man kamu mairo, paano kamu kaan? Ang salaminting recommendation ko kang sa edo, kung di man sana kamu matutun, ipako ka na sa Crossview pa. Mare kung hawak mo na ang beat. Siyempre po mga tugang ang sanggunan ng palalawigan kang albahay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Direko. Sana pag-meeting kan mga senior citizens sa Muyang Unyan na August, makabisita man lamang si Vice Cub Diri. Tanganing makarampangan man lamang niya sa Muyang mga senior citizen. May paabot man lamang mga tugang kamautan at sila naman ang pwedeng itabang sa grupo kan mga senior. Because mga tugang sabi nga ang mga taong araw kan kinakaipan po tabi na padabaon mo yan because pirang taon na sanang ititindir kan sa kinaban. Kaya kung mga tugang salaminting aram ko personal, padabaon ko ang magurang ko lalo si Mama kasi Papa. Because pag-abot kan guras, maibi ka. Ano, kan buhay pa, ano, ginibo mo ba ka, oh? Pait sana pa. Ngunya na may waiting na pait sana pa. Hanggang yaon pa. Kung may pangtaya ka pa oral daw. Pag tuminama, pag di siya nagtatama, nagreklamo mo, nabuk ko nang yung magtaya. Sabi ko, tayo, isa na niya ako. Pata pag tuminama niya ako yan, sis ko. Sabi ko, may ATM ka ba ganyan ako? Sa ko. Iyo ba gano'n, Ray? Iyo naman sana kung kumanakan mga gurang, ang magbuhay pa pada ba? Tapos pagadana, yung kamarani ka sa gilid kang kabaong, mauka-uka ka, kang buhay pa, ano ang ginibo mo? Ano, nagibo mo daw sa imong obligasyon bilang aki? Maski nga ni mga tugang demo niya nag-agad na, demo niya nag-agad na balusan mo. Kung may isip ka, gibuhon mo, bako? Nabitin kami kang Sabado, wala at timabay nyo na ko taan ako, tamidyo mo rin sa pagmati ko, nagtatama na nga niya ako rayo. Dati di ako naman ini, dati di ako na ini nagagamit, nagrulo sa ligang pusod ko. Tapos kang inut, medyo nagdiwang, kung niya nagbabalik naman sa lawas ko, kaya din ako nagtakin, taba kanya ako mailing ang pusod ko, bata din niya ako akong bra. Ang lokal na gobyerno kan ligaspil sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kan sanggunian. Ngunyan mga tugang preparadong ng lokal na gobyerno kan ligasi para po tabi sa presentasyon kanibalong festival na mapon mga tugang sa August 7 asin matapos mga tugang sa 23 Sunday. Sabi nga ni po ni Councilor Alan Raniola kamabutan ka nasabi ng duwang simanang aktibidad para po tabi mataawan man kimagakalig kong chance ang mga aktibidad sa kapista ni San Gregorio Magno sa Albay District kan ligaspil because kan mga previous mga tugang gari po tabi din natawan kayo magkakanigong importansya ang selebrasyon kanal by District Fiesta.

Dumantabi sa kapag mga barangay official, room dumantabi nindo ang barangay Pigdatabangan, di Pigdatabangan. Di na kamo magarug pa kan ginibo kan sarong barangay, kagawad kan barangay San Roque kan Legazpi, o San Roque kan Tabaco. Imbis na magtabang ka sa kapitan mo, ibig niyo para dulak man kapitan mo. Lekang ugali, ako sabi ko mga tukang agang ultimong segundo. Kansa mo yung pagiribanan, kakampi po ako kansa mo yung kapitan because ama ko yun sa barangay. Kung gura nun pagpadaba ako kipapa bilang ama, kung gura nun ako magpadaba kiesimrod bilang boses sa trabaho, iyuman po ako sa barangay, arog man ka ng pagpadaba ako sa kapitan ko, kibarangay Captain Nelson Magallano, because mga tugang, you cannot live without your...

po sa tanggapan ni Senator Risa Ontiveros. Yan, hindi nga ah. Sabi na ganun, oh, kik-kik sa kukan best friend ko, oh. Pagbati mula sa tanggapan ni Senator Risa Ontiveros, sa tanggapan ni Risa Ontiveros, hangad po namin ang maayos ng inyong kalagayan habang binabasa ang mensaheng ito. Yes. Kagunay po ng sa kabila ng aming nais na matulungan. Limitasyon sa

0: Kap Danilo Agripa Kamaragay sa Sakan Legazpi si Mansi Kapitan Dindulo Nias Kamaragay Yaya bago nga balikan Legazpi. Sabi ni Councilor dating City Councilor Chigo Bido ang mga kandidato na duman sa barangay bago nga balikan Legazpi. Iyo mga tugang sayang aki na si Darwin bilang barangay kagawad kan barangay. Bago nga balikan Legazpi. Sira yung preparadong-preparado na. Sabi po ni amigong Tilor, Iguang Sarong Ten Wheeler mga tugang napansit.
1: Ay, DJ, bago nga balikan Legazpi.

Amigo Panyato, salaw kang dalaga public market na nagantabing ng pag-aga maray na morning. Ano, kumusta lamang ka mo dyan? Salamat tunong tabi sa palago sinong pagantabay kay Jess Magallanes. And syempre mga tugang sa presidente po kan mga senior citizen, klan lambang barangay sa Banwan kan dalaga. Salamat tunong tabi sa palago sinong pagantabay. Sa presidente po kan senior citizen sa barangay de La Paz, good morning. Asin sa barangay Kilikawa, Kimanay Basyo na Marinya. Ano, Marinya? Yung Kimanay Basyo, ha? Yung una duman. Apo ta si ano? Yauna duman.

Tugang kung nangyari ini talagang porsigido mga tugang na malabos ini. Kasi mga tugang igwapo kipigpile na resolution number 10407 ang author kay ni mga tugang si Congressman Dasa kan Nordin Samar na nagagad mga tugang na talagang ipostpone. Sabi mga tugang ni Congressman Nico Raul Dasa kan ikaduang distrito kan Nordin Samar kinakay pa na mga tugang na ipostpone ang eleksyon sa barangay dalanta igwa mga tugang kayo nga problemang pinagatubang ang nasyon dalanta kasabay po ni kan krisis sa kuryente asima ng palago sa paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrol in other commodities. Sabi ni mga tugang gibunas na natabi sa maabot na October 2028 asin mga tugang mga ilihidong opisyalis matukaw mga tugang sa December 1, 2028 Diyos ko na sana. Sabi ko nga na duman sa mga tultul na barangay official ang araw kan mga tugang na termino okay lang. Pero kung ikapotabi pasaway na barangay official, Diyos ko na sana. Ako po minataram, sabi ko, din na lang ako madyan. Din na lang ako mga tugang mataram because mga tugang, abo ko po maging utikon. Abo kong lansiyon ang sadiri ko. Abo ko mga tugang lukuhon ang sadiri ko. Yung baga po, ano sabi baga sa kasabot, if you cannot join them, leave them. Ako tabi at iyo, ay kocho. Good morning palang tabi kaya oy sa mga taga-daraga nagpapaabot ning good morning si Mayor Vic asin mga tugang gabos sa miyembro kan sanggunian gani sa aga day pa magkakaigwaning sesyon ang sanggunian bayan kan daraga because mga tugang yaong pa po sa mga miyembro kan sanggunian sa banwan kan sa syudad mga tugang kan Iloilo para pagadalan kung ano dan mga possible solution para mga tugang mapakan ang pagkukolekta ning basura sa banwan kan daraga. Sabi nga ni mga tugang yaong na yan gabos ang kinakay po na sa mga tugang tultol na implementasyon tultol na ningas bako ningas kugon ayo po. Kaya kung ma-implementar ka mga tugang kiano man na bagay, siguro po tabi pagadala ninyo ning marhay. Good morning palang tabi sa mga principal. Good morning tabi kay Mr. Ryan Bilaria. Sir, good morning sir. Nag-urun-urun kami kasabago ni sir. Good morning po. Ano ati yol? Makagawad ka na ati yol sa barangay Tula-Tula Kanligaspe?

Tugang because sa sabi nga ni panahon na kota na na makaiguaning pagbabago may padagos mga tugang mga programang nawalat sa Banuan Kandaraga because sabi nga ni Uja na kita nakaiguan ng mga tugang kikonstruksyon kan terminal namundo ako because mga tugang kadaklan duman mga professional na kasabay ko may mga tawos hindi mga tugang nakapot sabi ko Diyos ko na mamundo ako kan mga reklamo nindo ako ang pigba para arapot sabi ko data pa po kamo masisimbag tabak ko man po ako ang information officer pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang and syempre po ang sakuyang padaba sinamumuto na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiriba kagawad din kagawad RJ kagawad Rolanda ang mga pagiriba kong pagiriba nasabi nga ni mga tugang mog makapagkasabay mo sila Tito Toy Labanes lalong nagkikintab mga tugang ang angog ni kagawad Toy kaya pantabi kagawad Toy maggamit kakipampadulas kung ikatabi kagawad, wala kang direktiba magsugo ka kang pagiriba mo, wala kang wala kang poder na mag-advise ka sa pagiriba mo because ang solaminting magibukan mga tugang iyo po tabi ang kapitan. Iyo? Kaya ako mga tugang, hanggang digdi lang ako, kung igwa man akong pigigibo mga programa yan, mga tugang sa direk ko ng inisiyatiba. Pero mga tugang, pag-abot ng oras siya una minapaara manggala ko sa kuyang ama sa barangay. Iyo po, tamasinunod-sunod akong aki. Sabi ko niya kung paano ako magrespeto sa ama ko, sa boss ko sa estasyon, pati po mga tugang sa barangay, arog man ka ng pagrespeto ko because ama ko yan eh. Yan mga tugang na ama ko sa barangay. Kaso mga matumang dyan, arog kikagawad si Ribinalia, ngunyan mga tugang na pig-suspendin na siya kansanggo ng paglungsod, nagre-reklamo, dahil na siya ma-reklamo, dahil ka doon pretend that you knows everything. Siyempre po sa mga maigusming senior citizen, good morning kinang Tisio Velasco, kinang Erling, kinang Evilma. Asin good morning man tabi kinang Mila, mading Solina, pading Jun, mading Erna. Nabitin kita ng Tisio kan Sabado, ano? Sabi kayo naman Evelyn, ni postpuntan lang itama oras, sabi ko man rain or shine. Hirag kusog na naman sa oran, pigpundumi ate yun, litsugas, kaya nag-desisyon kaming din, ayun na sa pag-raikan ka pa naman, ay irak man niya ako sa mga gurang. Tapos may nag-arapon sa kuya kong dagos. Kadakol-dakol ko talang maduruman, kaso lang sabi ko, mauranon ka, dila muna kami nagdago. Sabi ko, sa Sabado, mas anong mangyari, mag-uran man niya ako yan, magmaski niya ako mag-uran yan pagkaaga, baka niya ako pagkabagay, idiritso talat, ay rakman sa inyo. Kaugmahan yan mga tugang, kaya pag misan pig-arapot ako, ito nga si, ito nga yung sarong presidente kan senior citizen dyan sa barangay, sa Banuan kan Kamalig. Sabi niya, noog maunda siya, sabi ko, arog man sana po kanyang pag-iribanan, me. Pero po, maski may ginibo ko ng karahayan, igwa pa dyan mga tugang kay mga taong traidor, igwa pa dyan mga tugang kay mga taong mailig mag-istorya, amak-amakan mo. Kaya ito po, ang pigiging boss ako, yung supunod akang senior citizen, para sang ribo, o sang gatos, ay pera, sang gatos, ang bulan, ang sarong taon mga tugang, paano ka kayo makakuha? Iyo? Kaya sabi nga ni po mga tugang gabos, yato ngayon may limitasyon kita bilang sarong barangay official. Kung ano man po ang mga programang pigdadara ko, yan mga tugang sa diri ko na pre initiative. Pero kung madara ko ng programa na magamit ako mga tugang sa pundukan barangay, never ko yan nagibuhon. Kaya ang sulaminting aram ko po, magtabang ako, bako na magtabang ako. Ano lang Mila? Nang Mila? Sabi niya ng Mila, bata ngayon tabi, Jess ngayon nagibuhon ang yako ng suman. Para si Ramon pa ng suman kaya niya ng Mila. Sabi ko, pasensya ka, sa Sabado niya ako, dagus na kita, no? O kaya niya ako, sabi ko, ngunya na Agosto, talamang kita nakapabailikan Hulyo, baka niya ako mag-ruas lamang kita? Mag-urorog ba lamang kita? Ta? Kay panta mga tugang ngunya na panon, mag-ugma? Ano man ay bilhin? Nakaluto ka naman ay bilhin? Good morning, tabi kikagawad. Bali na si Man Kisirpidyo Imperial dyan sa barangay Humapon, Kaligas, Piani, Moonlight, Camp Poblacion, Piodoran, Albay. Salamat tunong tabi kagawad, Ruli Madiduna, kan Kimantong. Asi man mga tugang kiprimong Edward Mallorca, edin si Nana Gloria, edin si Tata Pedro Mallorca. Good morning, amigong Aminol Arnel Amura. Dyan mga tugang sa barangay, dyan sa po sa barangay de La Paz. Si nagpapaabot ng good morning sa bilog ng mga taga de La Paz. Si kagawad Grace, si man ang pinakamaigos, kagawad G. Amora. Good morning daw tabi sa bilog ng mga taga de La Paz. Kaya sabi ko, ini po mga tugang na House Bill number 10407 nang author kay ni mga tugang si Congressman Paul Daza. Inot na po ining may counterpart naman sa House of sa Senate through Senator Amy Marcos. Nagibuo na lang daw mga tugang sa 2028 ang eleksyon.
para da mga tugang matawan kay magakani kong solusyon ang mga problema ang pinagatubang kan sa tuyang nasyon, especially ang kakulangan ang problema po sa enerhiya. Now sa aga mga tugang malangkaw na naman ang presyo kan mga produktong petrolyo, baka do tabi magabot ang mga tugang magbalik sa sanggatos ang kada kilo ang kada litro mga tugang kan produktong petrolyo. Kaya sabi ko na kulang pagtiusan naman ini mga tugang, kaya sabi ko sana po magibuan ini kay magakani kong

action kan gobyerno, imbis na nagpaparapangdula kamo, imbis na nagpapara-iriwal kamo. Sabi ko nga ni mga tugang kang nakaaging aldaw, nagkapirang kamaranggay ko ang nag-agal sa kuya ning tabang. Sabi ko, I do everything. Dinibo ko mga tugangan gabos para matabangan sila. Kasi po ako pag binatabang, di ako mga tugang bibayaan. Hanggang di mga tugang natatapos. Kaya sabi ko, hanggang magtaya dyan ang pagkatabo ko, gigibon ko para sa indo. Yo? Itataya ko niya ako para sa indo. So, natawan mga tugang, kaso lang susaro, di ko talaga kinaya. Dahil lang ta Pulanggi po ito mga tugang. Sabi ko, di kitang connection naman sa Pulanggi. Maray nga nita pag duman ko sa ano, sa duman sa sarong funeral parlor, pagkailing kan pangaran ko, pagkailing sa kuya. Ngayon, di yung problema, basta ka. Kaya sabi ko, kung ano man niya ako ang problema dyan, ano ang kulang ako niya ako ang masagot na kayan. Imagine ha, magtabang ka ba kung ano magtabang ka? Kasi po pag nakatabang ka, magmaon mga tugang sa pagmati sa sadiri. Kaya ining sarong kagawad dyan sa ano?

0: sabad ulang tisi, mas kung anong mangyari, nagusta na. Matati babay din na siya ng Mila. Sabi niya ng Mila, hawak ko na ngayon ang beat. Kaya ano daw po ang mangyayari? Kaya ano, siguro mga tugang kuning kaso maaprobaran ini. Sabi ko, duman sa mga tultol, at talagang kurang na kulang mga tugang ang tulong taon. Because naglaog ka dyan. Ha? Naglaog ka dyan mga tugang. Ang solamenting kamawotan mo, ang solamenting makatabang ka. Bako na paglukuhon mo ang mga kabarangay mo. Bako na paglansiyon mo. Ako, kung ano man ang minaabot mga tugang sa barangay, pirmi pa akong udyan. De bali ako matawan, basta importante mga tugang sa mga kabarangay ko matawan. Ano man kan, hanggang nag-igwa pa akong isip, hanggang nagbubuka pa ang ngimot ko, igwa pa kinagluluwas sa tataramon, igwa pa akong personalidad, igwa pa akong pagkatawa, anda akong kayang-kaya ko sa diri ko. Baka, oh? Kansarong aldaw, talagang sabi nga ni Rogado kita, pero nagbabalik na ako niyan sa labas ko, abo ko na kaya magkahilang, paabo ko ng itong galston ng opera sa kuya. Pagmisan ugakan ka na magbuhat pagkaaga, nagkukulog sa likod. Sabi ba ni Gilo, kasi siya nga ni Pixisarian, okay lang. Pero nagagad na akong clear sa doktor ko, malib ako para makapaposisyon ako. Sabi kang barkada kong balo, makulog na pag binakagat. Sisibot niya akong amil-amil. Ini mga tugang na House Bill number 10407. An objective kay ni mga tugang sabi nga ni, marisolbiran muna. Now, dahil man siguro matatawan kay magkakandigong solusyon ang mga problemang pinagatubang kasatuyang nasyon. Because mga tugang, ang iriwal sa politika, grabe. Ang iriwal mga tugang sa politika, grabe. Kadakul-dakul na mga Pilipino ang nagtitios. Sabi nga ni mga tugang, ang pigagastos kada aldaw. Igwa mga tugang kisisyon, igwa kihiring, 25 million per day. Sabi ko nga ni kang sarong aldaw, nailing ko mga tugang na nakapila dyan mga tugang sa City Health. Mapabulong. Mapasiring ako dibi sa station alas 4 ng pagkaaga. Mailing ko mga tugang nakapila-pila na para mga tugang mainot sinda, makapacheck up. Irakman sabi ko, samantalang 25 million a day ang pigagastos mga tugang kansinado. Igwaman mga tugang kay mga testigong pigpresentar. Gabos mga tugang syunga. Kaya dipisilon po na mangrata ka kikapwa mo. Ha? Mas dipisilon mga tugang mangrata ka kikapwa mo na dahil mo man kayang panindugan. Imagine, fishing expedition, sabi nga ni mga tugang, naghanap ka pa kimagkakanigong dokumentos na gagamiton mo para ilaban mo sa tabo na gusto mong tanggalon. Sabi nga ni mga tugang ni Escudero, dipisilon, makatanggal ka kisarong vice presidente, nagwa mga tugang kimagkakanigong boto. Sabi nga ni mga tugang, ever since sa istorya kandalagan kan Pilipinas, solamente mga tugang na vice presidente na nakakuha mga tugang ki landslide na boto kang nakaging eleksyon. Alos mga tugang pagdireplay mo pa ang boto kay Toon ni Pangilinan, boto mga tugang ni Soto. Dahil pa po tabi makakatampad sa butong nako. Tapos pagpaparainitan mo, ha? Ha? Pagpaparainitan mo, 32 million, first time in history. Sabi nga ni mga tugang ni Gloria Macapagal Arroyo, ang dating presidente kang Pilipinas, ngunyan congresswoman kan Pampanga. Sabi niya mga tugang, sa pirmerong istorya kan dalagan kan Pilipinas, ngunyan sa nasin na nakanamit mga tugang, kibuto na arog ka ito. Kaya sabi ko, pigpaparainitan mo, betrayal of public trust. Sa survey mga tugang nangingenot, alos mga tugang 2 digits ang nagsunod sa mga tugang madidipisilan makahabol. Iyo? Kaya pagminsan, ang solamenting itataram ko sa indo, if you cannot be good, be careful. Iyo? Araw kayo ng ginibo mga tugang, kansarong barangay kagawad ni kagawad Cherry Binalya, kan barangay San Roque, kan Tabaco City. Na may problema mga tugang sa barangay, kaya kamo dyan nakapa ko mga barangay official. Kung may problema man po tabi ang barangay nindo, iyo? Pag-ururin po tabi nindo sa session, kasi yan po ang tamang venue, yan po ang proper venue na dapat nindong pag-ururin. Ang anuman na problema na minabot nga sa minabot sa barangay, bako na maturtekto ka. Pero kamo man tabi kung igwa kinagdidepende sa indo, di man tabi kamo mag-abuso. Arog mga tugang ka nangyayari dyan sa daraga. May problema sa nagkapil ng barangay. Ano po ang pigigibo kan municipal accounting office? Kamo ang lookout. Kamo po ang mabantay. Kan pondo kan barangay. Nagbabayad ang mga barangay. Kamo tabi, di lamang kamo nagigibo kay magkakaligong isperso. Para po tabi sila maobligar. Kasi po tabi, kamo pabaya. Ah, pabaya kamo. Di nindo pigigibo ang sadong obligasyon. Puro silang kamo taram. Imagine na, imbis na obligaron nindo na magpasirin niya sa opisina nindo, kamo mismo ang minapasirin sa barangay. For what reason? ano nakaresibi ka mo kay pampaldas, nakaresibi ka mo kay pangpadulas, kay aron ka lang ginibunindo. Never do that. Di ka mo magparapadakulo kan sa iyong dudo. Di ka mo magparapadakulo kan sa iyong puson. An sa iyong trabaho. An gibuhon nindo. Iyo? Kaya tabi Mr. Alfredo Salyan, an municipal accountant, kan banwaanin talaga, pakiriparo tabi kan sa iyong mga taon. Because this come, yan tabi an mapa ruro sa imo. Iyo, pigurgulyo mo na naging awarde ka. Anhapot, ano? Napakinabangan mo daw, na-implementar mo sa sa iyong trabaho bilang budget of, bilang accountant kan banwaanin talaga. Kapalo, Merenila Kanbalinan, good morning, asimang good morning, kimono ikoy. Kap Narsing Monreal, ang servidor kanatunay, kan barangay pandan. Sabi nga ni mga tukang nagtukaw sa bilang empleyado kan gobyerno for 41 years. Pinadala mga tukang kan nag-adal po siya sa Asian Institute of Management. Nag-attender mga tukang kipagtiripon duman sa Estados Unidos. Duman mga tukang sa nasyon kan Thailand. Asin mga tukang nagkapirang parte kan kinaban para mga tukang sa pag-ibo niya kan sayang obligasyon bilang sarong public official. Bilang Vice President for Luzon mga tukang kan SSS na ang counterpart niya mga tukang sarong executive sarong mga tukang na deputy o assistant secretary asin sarong mga tukang na under secretary and then ang counterpart niya mga tukang regional director kan sarong ahensya kan gobyerno. Ang sa kuyang kapamilya, good morning tabi ki Nong Marino asin good morning matabi ki Jan Black Bicol o Jan Bicol Black. Kagawad, Lomeda kan barangay Matno, good morning. Oy, good morning, Manay Marlin Martinez, Manay Marlin, good morning. Ano Manay Marlin, nakaluto ka na? Bata, talagang grabe po, kung talagang gusto mong mag-asenso ka, ah? Kung gusto mong mapa-asenso ka, mapakari ang buhay mo. Magtrabaho ka, mga tukang kimagkakani kong pagi, magtrabaho ka. Nalay ka ng lalamang. Nalay ka po nakakapirwisyon sa iyong kapwa because mga tugan makatakot po tabi kung paano ang biltada. Kaya pagminsan namumundo ako kang nakaaging aldaw, nakaoron ko mga tugan ang nagkapirang grupo, nagkapirang sektor, nagkapirang organisasyon. Namumundo sinda mga tugan sa nangyayari ngunyan. Ako man definitely, abo ko man mga tugan mag para komentaryo because maski puro paano may pag-ilbanan kami. Pero kundi ka matultul nasa sa imo yan. Iyo? May kasabihan bakit ang history repeat itself. Kundi ka po tabi magpakarekan sa diri mo, ikaw man saan aminagi, bukan sa diri mong problema. Pag ikaw ang boss, ikaw ang masunod, bako na pigdidiktahan ka nagkapira mong tabo. Ikaw po ang nakakaaram kan sa diri mo. Ikaw po ang nakakaaram kan mga dapat mong gibuhon. Bako na pigdidiktahan ka, ang mga tawong pigsusukan na pakiriparo mo. Because sabi pagabot ka nulas, yan po ang mapasubo sa imo. Takon pa daba ka man kutaan na kan mga tawong yan, tatawan ka kay mga kanigong advice. Bako mga tugang na puro silang mapagdelinsyahan niyo. Ha? Bata pag naguran mga tugang, ang pangan kan Ludovisi, dating Ludovisi General Hospital, bigbabaha yan mga tugang na, so mga ati, mga ragpa, mga tugang nari duman sa barangay mi. Dalanta na kay babaga po tabi ki ano kang tinampo pagpapakaray duman. So mga ati, gari dyan ang mga tukang nagbabagsak. Narumduman ko kayo kan mag-agi ako dyan mga tukang sarong bes na makusugo ng uran. Lagay ko mga tukang ki problema sumutor ko ta. Grabe, araro mo na po mga tukang sa tubig. Ha? Araro mo na mga tukang sa tubig. Kaya sabi ko, yan ang dapat awan ki magkakanig kong atensyon ni Municipal Engineer Phil Montaliana. Ang mga problema, because mga tukang sa mga bulod na parte, kulang naman mga tukang mga problemang pinag-atubang kang nagkapirang barangay. Now, ngunyan nga ni, pag-agi ko duman sa may tinampo, duman mga tukang sa Duterte Highway, igwa duman ki porsyon na nakaigwa mga tukang kipagrasay kang daga, sisibot mga tukang sa mga tauhan duman, sige po tabi ang papalakan mga daga na nag-agi mga tukang sa tao kang tinampo because that is private property. But the problem is mga tukang pagabot sa pagabot mga tukang duman sa damage, damay po an ka boss. Watayo na po tabi ang piagyan ano, malajo si mulit, good morning. Asin good morning matabi kay Victor Mirafentes ang pinakamatibay na kagawad. Wild makusugon ang sound nga na nagka monitor kami sa mo digdi sa barangay. Oy good morning tabi sa mga taga barangay Alcala Candaraga. Lalo na mga tugang sa pinakamatibay na muli barangay treasurer. Bako tabi tres, kung may problema, tres, kung may problema baga, look out kan municipal accounting office. kung may problema ang transaksyon kan barangay, kamo tabi magibo kamo kay magkakanigong pagi, obligado nindo because mandate nakabugtak mga tugon every 10th day of the month. Obligado kamong mag-submit. Nya tatali kamo nag-submit, ano ang problema? Kaya siguro kamo diyan obligado nindo kung nareparo nindo naan mga barangay di nakakomplekan mga requirements sa pigaaga. Diyan yung pagtugutan pag mag-transaksyon, bako tabi Mr. Salyan, sir, hinuhiro nga ni, pakimonitor kan mga tawan mo, Diyos ko na sana. Di magpara arte. Ha? Bago ka man gwapo, bago ka man artist sa iba. Ate Emily, good morning kay Ate Emily Aklaw. Sa mga sunod na kagawad, kan kilako, good morning kay Kevin Soto. Sa oras, mga tugang na 7 minutos na bago mag-vote analas o makalisan analas o 43 minutos na. Nasa linya po si Manny Alan Lopez sa Itaw Nulan. Maray na aga pasok.
1: Urago Live Reborn.
0: Lan? Lan?
2: Hello?
0: Yes, go ahead, Abi. Gari ano?
2: Lubong mo na naman.
0: Gari ray ararumon. Gari nasa karot si Alan. Gari nasa karot si Alan.
2: Okay na, okay na.
0: Okay na? Balunatan mo na ay. Ibabaw mo. Ayun na.
2: Hello?
0: Yes, go.
2: Okay, just maray na nakaot doon namin managers, maray nakaot doon sa mga paraan tabungay. Then, bang kita nakatindir kan sa pagsabi ko sa iyo mo kasubago?
0: Oo. Ano na ang purpose kayo? Ano na ang purpose kayo ito?
2: Pero nung kay nahiyapapit sa tuya kung para sa inyo ito, pero siguro po sa mga aktividad man ito kang diocese of Legazpi.
0: Oo.
2: Sabi, saro si Bishop Bailon sa mga kasi by the man sa papreson.
0: Ah, okay. Dahil mo
2: idea ko ano, nung pinapag-uruhan naman.
0: Oo, dahil mo na ako na imbitaran lang. Dati baga, pigpapaisip. Baka duman sa saro kong cellphone naglaog. Tanawala ko kayo sa saro kong cellphone. Baka duman nag-chat. Pero okay. Oo. At least dahil kita brandy duman na nagduluman kita ang tuyo. Tabako man na barita, kundi magagad kisubre.
2: Pero kasi ba gawa ka, hindi ako kita naman sa sinagipo ng briefing ni Mayor Hisham Ismael.
0: Oo.
2: Kaya pagkatapos nga nito, ipinaga sa gibo on ceremonial distribution ng GCAS card para sa mga o sa unit na 52 na mga senior citizens na special pensioner para ipahiling sa mga ini. Ana kagyana na sin plano bentahe kana igwa nga GCash na magamit para sa indang nga pagkobra kan sa indang mga social pension.
0: So okay. Ngunyan pala sa Legazpi bako una ning di na mapila-pila kundi may GCash sa sinda.
2: Oh, dear. Tama ka dyan, managers. And bako sa na GCash na so app baga na pinagamit, may card ni, cash card, na pwedeng i-scan, na direct ka na nga, halimbawa dahil maski na yung cellphone, basta kapot mo itong card na ito, pwede i-scan ni sa mga GCash center, sa mga pwede, mga tindahan, at pwede na nilang magamit kayo ng mga senior citizens.
0: Oo.
2: Kung kay Legazpi City Mayor Hisham Ismael, sa bahagi ka na GCash na ini, mas magiging magiana, madali, as in, conveniente, para pag-receive ka mga senior citizens sa inda na quarterly payout, na sa inda na quarterly payout mga kanya, na mga senior citizens ka nasa inaram kan LGU, nag-receive man sa sinatabi managers ni na 1-5. Mabuwasan sa naman ini, ni na 15 pesos na kumbaga bayad naman sa pag cash out ninda sa GCash. So bahagi kayo ni, may iwasan man subota na halabang pila kasi mo kayo na magastos pa sa mga pamasahe ining mga senior citizens na ininagdag pa ka na alcalde na sabagi ka nga sa Rumowa entry ka na LG Legazpi asin ka na GCash. Nasa 20,000 na alokasyon ng GCash card para sa mga senior citizens na naghanap para gabus tayo makagamit ka na pinakamadaling pagi kan payout sa pagi ka na GCash.
0: Hindi mo sure pala sa mga gorangan na may ATM na sinda.
2: Roger, tama ka dyan. So ibabagaharap kan mga barangay digdi sa sur na party kan Legazpi, mapamitili pa yan. Magastos, pinakahaba na kayo ng gastos, 300 pesos, 200, nakaraon ba yan siyempre, tapos hassle pa sa biyahe, taharayo.
0: Bako mo niya may daglag na, so, may daglag na ang pension kan mga senior citizens sa Legazpi dahil sunakulik ang buwis duman sa, ano, sa SM?
2: Dinagdagan tabi, Manoy Jess, sa mga pensioner.
0: Sa libo yata?
2: Dayman, dinagdagan sa mga pensioner sabi, tig 10 kada barangay.
0: Di 700?
2: 700 na additional.
0: Uh-huh.
2: Na nakatala na may itong mag-payout mo niya na masunod na bulan. Kaya nadagdaga na sa dating nasa 3,000 kung kita nasa sala dito na kwasa eksaktong bilang ng God nasa 3,500 yata. Gabos-gabos na mga senior citizens sa siyudad kan Legazpi na nag-payout at iningaling social pension under sa LGU Legazpi. Tulong kategorya tayo igwa kaya nali sa
0: National sa provincial tapos
2: ito sa provincial and din naman yan sa LGO.
0: Oh, tayo ito bagang sa provincial kuta na magayon nito dalanta sabi mga kayto ni dating dating Governor Glenda Bungaw, bye bye para sa anak buhay, boulder para sa older, graba para sa pag-eskwela, asin sumbat-sumbasod para sa salon. Inda ko sana kung napapakinabangan pa yan ngunyan.
2: So, dito naman ito nga na daw ito ngunyan.
0: Yun na sa bulsa.
2: Bata ko yan nga ni sabi, naririta rota dito sa magbigay sa surna party kan Legazpi, hayagan na ang pagkaraya kaya kanwiteng. Ito, pala ang kailan. Maluna ko, STL, mga legal. Pero kung sweating yan o cookies, napapatay ng dilensya ka yan. Pwede nga sa bulsa man, sabi mo.
0: Oo, tamay pigtatawag ang ano? May pigtatawag ang ayula. Hindi lamang yung napapakinabangan.
2: Pero dahil sa nangani, yan da kulang kaputan ta. Kung ano pa yun yung wedding na yun yung yan, legal o illegal, steel o bukis. Dapat ipaliwanag yun eh.
0: Ano pigkikibukan provincial director? Nakaugom naman?
2: Yan. Natagar silensyo?
0: Oo. Nagagalas ako lang takang inot, matarimang sa muya, may press con kami, inipapalawa, sa arog kanya, arog kanya, arog kanya. But sad to say this time, gari silensyo ko niya na albay BPO, nagpabilog ka press con para yun makatabang sa pagpapalawas kitamang impormasyon. Now, ako man personally, siguro maski ako, iyo tama officer ako naman, di man ako masama-sama ako akan payula, tamasupog na sa pagkatawa ta.
2: Eh, tapos, bako man kita tood kayan? Hindi ka, nasa pag barita.
0: Si CNCL na yan?
2: Yan ang pigaram ko. Kaya bagay naman sa post ko, naghahapot man ako. Kung si CNCL na yan, tapos yan na Gracia Subot. Naghahapot-hapot kita. Kung si Sayman ang gano'n yan?
0: Kung Gracia, garibistado kan si Gracia.
2: Oo.
0: Yan na CL, si Sayan.
2: Yan na, naghahapot.
0: Ano yan sa congressman?
2: Data sigurado.
0: Oo, kasi ngunyan makairakan kamugtakan ngunyan kan mga opir, kan mga koridor sa Weteng para dito na sana pala ang commission na ako ko kan mga yan.
2: Dito man sana. Kung STL ko tan at least may nagdialog sa kaban kan gobyerno. Kung mga nakaagibaga na so STL ang nag-ooperar na rin yan sa siyudad kan Legazpi nakapagtaho yan in kantidad na nga ng matakabang sa pag-abot sa ini mga medical assistant. Ngunyan, dahil aram ko igwa lamang kinaglalaog.
0: Dapat din lamang tasayang kampirak, sayang ka na. Yan sana. Ang pigala ko ang seal na yan, kaya sabi ko, makatakot na pala magpradukot-dukot ko sa mga tawong arong kain. Ano na? Diyos ko, di mo masabutan?
2: Ayun na, eh. Bata, so iba silensyo na.
0: Oo.
2: Magpuro bantayan-tayan. Dapat, so legal sana.
0: Oo, grabe baga na. Grabe, maali baga ako, mapasin ako ng sensasyon, alas 4 yung pagkaga. Kada ko lang nakapila dyan sa My City Health. Kada ko lang nakapila dyan sa Mayor's Office para magagaling tabang. Matawan ka kidikit na kantidad, okay ka na. Now, paano sa pangabang buhay na pangangaipo mo? Alimbawa, inangani bagang may mga diferensya sa isip. Pag misan minabalikan ilang kayan, dilente din natatawan kay pagmantinir sa bulong.
3: Ligtasting ka sa...
2: Yeah, lalo na kung nagugutom. Mabalik sa ilang. Kaya, ining... lantaran na ining kung wedding ini dapat tawa naman kipansin niyan ka na provincial director. Kung si Sayman nanakit talaga dapat pala pupunta ko
0: eh. Ano natawa naman si ano? Natawa naman si Noel?
2: Ano po nasa na? Yan ka na. Eh dapat
0: ano ining ano? Yan baga sa may SSS may pigbubulahan baga dyan na wedding ano yan? STL?
2: SSS ay tabi manager.
0: Diyan sa may SSS, may bulahan dyan kang waiting, may ano dyan kang PCS, so may logo kang PCS. So, ano dyan?
2: Tete na iling pa.
0: Oo. Tapos na sa may...
2: May mga nag-iistorya sa tuloy, nakanginot tayo o dyan sa may Partikan Bugtong.
0: May sa Bugtong. Now, ikulig sa may Tahaw Road.
2: Tapos, kanina naman na nakagi, may nag-iistorya naman na gano'n luminipat TV sa may Partikan Gugol.
0: Magkamakon man. Yata, ano yung rason?
2: Kanina palipat-lipat.
0: Oo.
2: At natulag.
0: Oo.
2: Baksyo na niyan. Mariparo. Kung talagang nakikinabang dyan ang gobyerno, kung dahil man sana illegal, takot na yan.
0: Kaya ingat ka sa mga ingat ka sa pagpradukot-tukot sa mga tawang araw. Kaya tiba naman ako sa rangka.
2: Di kita dyan.
0: Oo.
2: Araw talaga kita, parehas kita, naglalako kita, permisulo.
0: Oo. Tapos yan bagang mga propres ko, ingatan mo dyan sumataba na paguna mo, hinosimbleteng. Di pala nga na ito mag-ibog kay Marita.
2: Okay, mga Jets, yan sa nagdabi ang mga dagdagtamo ng informasyon na agitang naglista ko yung lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Saituno, basta Bicolano, Oragon.
0: Salamat lang sa mga dagdagpang informasyon. Oy, Marino, dulo tabi kay Malay Josie Muletas and good morning man tabi kay amigong William Rodriguez. Imagine, ah, may ano pala ngunyan mga tugang, may bukis, nagluluwas. Ano man ay Ofel? Anong nagtama kasubanggi man ay Ofel? Asin ngunyan, kumusta ang pagkolekta nindo? Ababao na sana mga tugang na kukuha. Ah. Kaya ang provincial director ngunyan, campaign, Pisar Bay, gari kasi tabi natapala naman. Ano, sir? Kanginot, grabe ang nagre-reklamo ka yan, ngayon araw-araw kanya. Makatakot na mga tugang mag-discotel ka kan waiting, baka sabi hindi kang inairasan. Ayun da, tama na sa kuya ang pigusuldo ko sa barangay, tama na nasusuldo ko sa station. Tapos ngunyan, maghanap kay komersyero, di nga ni nakuha ko na sa payment kang DWC, 18,015. Dako lang kang tinadaman ini. Iyo, babalik po ako, pakailisin, nagkapi lang hanap buhay.
1: Basta Bicolano, Oragon!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ako si Ronnie, taga Sulsogon City. Pinchik up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood team ako. Magaling na resulta sa blood team ko. Puro negative lang po.
8: Ang Mains Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mains Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales
11: and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po ng 2 bago mag-12.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
1: Balik sa palagatak. Kag-inot, grabe ang pagtubod mi sa PNP na araw kayo ni Prescor, pabilog ki Media Group. Ang pig-apot ko mong sa naray, kang inot, grabe ang nariribok nindo. Ungo niyan, bigla ka mong silensyo sa waiting. Iyo? Ano yan, STL o ano? Ha? Still, ano, rumdo mo nindo mga tugang, si dating Governor Greg Salagman, pigfilad mga tugang ning kaso, kansa ko yung amigo, dahil mga tugang sa Weteng, baka tabi ngon yan, mag-iringat ka mo ah. Kaya duman sa mga tawan kang PNP, ano tabi, kumusta lamang ang sayong monitoring? Ano, illegal o illegal? Weteng o Bokis? O STL? Yung baga, dito na sa mga tugang ang nakukuaman kan mga koryador. Ano man ay Ofel? Dakul pa man ang nakukuaman yung duman ay Ofel? Ha? Mata, palipat-lipat kibulahan. Digdi sa may ano, digdi mga tugang sa may SSS, kung mailing nito dyan su lote dyan, su wakanting lote, igo dyan mga tugang ki ano, igo dyan mga tugang kibulahan. Now, inot po, digdi sa may Tahaw Road, igwa man digdi. Ha? Igwa man dyan mga tugang kibulahan ng Weteng. Pag iling mo, grabe, ang STL. Naungunyan, di ko po aram, kaya ako personally, ako nag-discuss parte kang trabaho ko bilang sarong taga-media, pero kung pag-abot sa puntong yan, nag-discuss nga si Jess Magallanes, dahil niya din erasan, di ko lamang yan mga tugang pinangarap. Siguro sa kadakul-dakul na kafamilya ko na, oy nga yaman, oy, bataram sila, ikaw pala niya, para nisibikan ng araw kayo, makasupog baga mga tugang, kaya bako po sa pag-amog ako in my capacity as barangay official, as a media man. Talagang grabe po ang pag-ingat ko kasi po mahilig kita magtuyaw, nang tutuyaw kita, baka po pag-abuting oras kita man ang pigtutuyaw, bako makasupog ng mga tugang, baka pag nailing ako sa kuyang kapamilya si Daisy Lozano, pinakapadabaan ni Mr. Toledo, baka nila ako tinunong niya, primoy, ikapal niya primoy, para ano ka, para kutong ka, yung baka po, ano? Kaya nga ni mga tugang, yung uragan ako pagpagiriba, may kansaro, amak-amakon mo yan, kaya nakaaging Biyernes, press con mga tugang. Tapos kami duman, nagtitaga kami mag-apot, nagtitaga kami mga tugang magsurat, naka-record kami, tanganing once and for all. Kung mag-ibo kami mga tugang kibareta, igwa kami kimagkakanigong basihan. Igwa kami mga tugang kimagkakanigong, kasi mag-ibo po kami kibareta, igwa kami mga tugang kimagkakanigong basihan. Kaya kung mahapot ka man sana duman, tapos ang tuyo mo duman makakakakisobre, na mag-amakom mo, makasupog na, siguro mga tugang in my, this coming September 21, oh, o September 1, eksakto ako mga tugang 30 taon sa broadcast. Kaya sabi ko, gari makaati na imbilto. Ano? Igwa man kami duman lansar, igwa man kami duman ray sarong pagiriba. Tapos, kung nag-covering session sa daraga. So, siguro, nagkangala sila niya, tatay ka ngayon tabi, Jess, aluyong ka na sa broadcast. Pag nag-attender ka ng araw ka na, may dardara kang papel. Yes! Ang solamenting mga tugang na baron kan mga taga-media, igwa ka mga tugang kipapel, igwa ka kibolpen, igwa ka kimonitor. Taganing pag inapodan ka, kung inapod ka, makakasimbag ka. Pero kung tinangalan man, ngunyan pa ano, antuyo mga tugang, bako naman makakuha kibareta, kundi mga tugang makakuha na kikwarta. Imagine, nakailing ako ning mag-aragom-agom na yaon sa press con. Sa batana, eh, no? Tapos ikwang saro duman na maagad ning kwarta kay Mayor Isham. Samantalang kami mga tugang, kami po ah, makakuha lang kami kay contact person na pwede mong maganing source of info. Pag agadan may mga tugang kibareta, magmao na kami. Pero ngunyan iba na ano? Grabe na, paano doon? Sino dapat na mag-regulate kayo? I-regulate din yung mga tugang ni Ryan? Paano kayo ni alas 12 na? Pasensya ka mo, takang sarungal daw, pinabranot mga tugang kan Aleko, rin out sa Transformilig, di ba? Tayo pa-private test na dan Aleko. Ang sabi mga tugang kang congressman kan Segundo de Sito kan Albay, nagkakaigwala na sila mga tugang niyan ki-massive meeting nga para na po tabi mailipat na may sa iprimado ng Aleko. Diyos ko na sana, mayarak man ka mo sa mga konsumidores. Igaman ko ta na mga tugang ki-PIO, di mo nagluras ki-information. Oy, good morning sa kong pinakapalabang kamarangay. Good morning kay Arlis Lodicales. Good morning. And siyempre mga tugang kay Arsenia Domingo, narikantabay po niya na pagkaaga. Sa liwat po, sa ngarang kansanggo niyang panalawigan kang Albay sa pangunot mga tugang ni Vice Governor Dideco. Sa ngarama po ni SM Road, asin niyang sarado technical si Manoy Ryan Salcedo sa lawasan, si Manoy Alan Lopez sa Saitono. DJ sa mga nag-text, nag-like sa Facebook. Salamat unang tabiling maraya ko pang sa idong nakasabay si Jess Magallanes, minawalan ng tataramon, day bali sa yumahan, day sa napagtugaan na. Basta Bicolano! Oy! Nawara, basta Bicolano!
3: Ura na! Basta Bicolano! Urago!
4: Basta Bicolano! Urago!
1: Adios Moreno to Bicolano, happy last time!
5: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
6: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: Basta Bicolano, Oragon!
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun.
4: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
5: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan.
4: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
5: Coming up next.
6: Coming up next.
8: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
7: Angie Marcamoyas!
6: Angie Marcamoyas!
7: Angie Marcamoyas!

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulang, yan. Mga taga Pulang, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po nung nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po niyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po namin kayo'y paglingkuran. Kasangga at kalusugan, di ka iiwan ng kasangga at kalusugan.
5: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba,
7: mas pinabongga
6: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Oo! Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
6: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasanggat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
8: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
9: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
8: Ha? Ano yun?
9: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
8: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
9: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
8: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
10: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid, piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mart Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
11: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
12: Merlita Vargas, 58 years old, nakatira sa sila Lutinian Gross Estudantan. Ang inoinom ko po, yung Mark Cafe Brown Wine. Sir, okay, naman nakapilang ko na ang naman na katuloy ride. Masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na tuloy.
13: Ang Art Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

0: pasangga at kalusugan. Manatiling nakantabay dahil ang masarap na talaga yan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marco Monias.
1: Di Marco Monias.
0: Di Marco Monias.
2: Ang trabaho magpanat ng buto, tulungan ng magulang nyo.
3: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasangga't Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasangga't Kalusugan. Ito po ay naka-FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga baguhang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagkat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po natin gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po ang omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming chocolate. Hani, yun na lamang pong taurine. Alam natin yung taurine, ha? Nilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Kumbagay nakaka-antag to. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurine, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurine. Ano? So ang taurine ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurine na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Paano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan ito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurine na pababain ang ating kolesterol. Sa paano

0: sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasanggasan, mga sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
1: Ang bago mong kahuhumalingan,
2: masarap at katakam-takam,
1: handog sa inyo ng JMR Marketing. Narito na ang Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega 3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink is no table sugar added.

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
3: Good morning, Ma.
4: Good morning, ano?
5: Good morning, Lola.
4: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Miss ko na kayo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
6: Good morning, everyone.
4: Po, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po.
7: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
5: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
8: Yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
4: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
8: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
5: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
4: Kau, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1+1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
9: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
5: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
10: Pili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
11: Pinagsamang kalamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya yung kalamansi soap na in every day of my life na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda tulad ko dito sa gandang natural green papaya with kalamansi whitening soap.
10: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
12: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
10: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang

0: mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the panel at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh, lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias at ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Sa Bicolano,

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Mims Mall sa Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall sa Santa Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Mall sa Santa Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
6: FM.
1: Radio Urag.

0: Mas napikulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibian, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, si maestra po kung ate po.
0: Mapabaak na punta.
1: Ah, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ng, ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugol? Oo, oh, graming pasalamat sa imo.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: basta bikulado o ragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo
5: ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: No considerable po bilang po.
8: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
7: Mga 1 year na.
8: Ano daw sabi ng doktor dyan?
7: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamakulog.
8: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
7: Manyay.
8: Okay na?
7: Okay.
8: Wala na?
7: Wala na.
8: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
7: Iyo.
8: Nakakatulog ka na ng maayos?
7: Iyo.
9: Ang Means Mall at San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
13: On air, online.
12: 90.7
14: FM.
12: Radio Uragun.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Anong pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
4: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. You old friend. Right here on Uragon sa hapon. Where

0: Basta Bicolano o Ragon?
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Thanks. You guys having a good time?
1: Sabikulado o ragol. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Ito din ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta bikulado o ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

exclusively right here on Uragan Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Simula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Naliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta bikulado o ragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pag

0: Problema mo.
1: May nagkukulong ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulong.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Kukul ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
0: Dati
5: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
0: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
5: Mahigit 1 week na po.
0: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
5: Medyo lumiit na po.
0: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
5: Nagmalaki ng konti sa diolel.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! So, anong yes. Pangalan mo?
6: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
7: Magkaroon siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
0: Naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday,

0: 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Lupinario.
3: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer care.
2: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katunggung, di ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Feel na ako nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Di ka nabiginahan magkaon.
4: Maski ang pagkaturo ko, marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
0: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
5: Hello, mama. Anong pangalan mo?
6: Septina.
5: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
6: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
5: Noon, ilan na ang BP mo?
6: Ay, nag-160 ako.
5: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
6: Na-detox mo ako is 120 na lang.
5: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
6: Wala na.
0: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Small na Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
7: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, taga-Rubo, yung Tigon Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
0: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Small na Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
5: Hello nanay, anong pangalan mo?
8: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
5: Mataas lahat.
8: Oh, yung ano pa, cholesterol.
5: Maganda ba ang detox?
8: Opo.
5: Dati yung creatinine mo ilan?
8: Dati 153 yata.
5: Oh, ngayon ilan na lang?
8: 141.
5: Dati ilan ang sugar mo?
8: 13 yata.
5: Ngayon ilan na lang?
8: 11.
0: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Small na Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
9: Reconsiderable pa bilag po.
5: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
9: Mga 1 year na.
5: Ano daw sabi ng doktor dyan?
9: Sige, kaya sa puso. Nawara na ito mga mamukha.
5: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
9: Ngayon.
5: Okay na? Wala na?
9: Wala na.
5: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
9: Sige.
5: Nakakatulog ka na ng maayos?
9: Oo.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na resultas ang blood came po. Puro negative lang po.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng nag-ano, dumi-dumi na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
12: Tagal na yun?
11: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
12: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
11: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Pare-pare. Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fix ng mabig na nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo! Bibene! Itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
14: Kwento yung maestra po kung ang kit ko.
12: Mapabaak na punta.
14: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
12: mga bukol.
14: Oo, bukol.
12: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
14: Opo.
12: Ano sabi sa imo?
14: Ang ano niya, ma'am.
12: Wala nang bigol. Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo! Anong pangalan mo?
16: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nag-aparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nag-aparakulog.
12: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog kang tulog?
16: Hindi na po talaga.
12: Parang bulang ka lang nag-inom?
16: Mag-1 month lang po.
12: Hindi ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
16: Parang matutumba po ako dati RQT.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo.
17: Hi Lola Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
18: Napakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa day pa manap nagang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Dahil sa kape.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo.
19: Ito po si Rena. Nakura kong mga matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko so kirahayan. Sige, salamat po.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo.
17: Nanay, anong pangalan mo?
20: Mayroon po streaming. Video, matanday ang nalawas ang mga tamon, ang tuhod.
17: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
20: Maray po.
17: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
20: Maray po. Lawas ko ay garo.
17: Magaan?
20: Magaan. Ang
17: pagkaturog mo?
20: Pagturog ko, makukin naman po.
17: Ayun, sa pag-CR mo?
20: Ayun.
17: Maayos na? Maray so kape?
20: Opo.
17: Ayun.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
21: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo.
17: Nanay, anong pangalan mo?
20: Miguel Cruz Clemen. Medyo matanday ang nalawas ang mga tamon, ang bigat ng tuhod.
17: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
20: Maray po.
17: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
20: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagturog ko, makukin naman po.
17: Ayun, sa pag-CR mo?
20: Ayun
17: mo. Maayos na. Maray so kape?
20: Ayun po.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
17: Ano pong pangalan mo?
22: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
17: Ilang oras na lang tulog mo?
22: Isang dalawa.
12: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Minsan.
12: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Pag dumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
12: Wow, yung pagtulog mo.
3: Maganda na po.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Main Sumanga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumanga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
3: Maricel po.
12: Anong na mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay po, pati paa. Patapos yung minsan yung pagina ko, nagpapalpipate yung hindi ako nakakatutog.
12: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
12: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yung po yung minsan.
12: Anong unang na gumaling sa'yo?
3: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
12: Yung pagtulog mo?
3: Maganda na po.
12: Ah, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
12: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
3: Ano po, 30 over 80.
12: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
3: Ayun po. Yes.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Main Sumanga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumanga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
22: Lourdes.
12: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
22: Kasi po, yung mata po.
12: Malabo?
22: Malabo.
12: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
22: Medyo malinis
12: ma. Malinaw-linaw lang?
22: Malinaw-linaw lang.
12: Nakakakita ka na ng konti?
22: Oo.
12: So maganda ang eyes ba?
22: Maganda yung eyes pa.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
23: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa kuyang heart. Nagtiga ko dito sa Men's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahaya. Hindi na po kinatake na rin. Parang kumikirok minsa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Main Sumanga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumanga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
21: beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo.
7: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
8: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 years, 5 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisak niyo yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
7: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
8: Oo, kuyusos na siya.
21: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Vidoran Albay. Beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
24: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
6: Dati
24: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
6: based ka na umiinom ng mga supplement ko?
24: Mahigit 1 week na po.
6: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
24: Medyo lumiit na po.
6: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
24: Nagmalaki ng konti sa diolel.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Vidoran Albay. Beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
12: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
25: Oo, may isang PCOS.
12: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
25: Isang beses lang siya.
12: Oo.
25: So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
12: Lumiit ba talaga siya?
25: Opo.
12: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
25: Opo, monthly na siya.
12: Oo, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Vidoran Albay. Beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
12: So, ano yes. Pangalan mo?
26: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan

0: pa ako nakainsin na akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
1: Dahil ka nabiganaan magkaon.
0: Maski ang pagkaturo ko, may marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
2: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
2: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
4: Septina.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ay, mag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
2: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
2: Nanay, hello! Good morning! Anong pangalan mo?
5: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko...
2: Malabo?
5: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw
5: lang? Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes pa.
2: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
6: Tulong.
2: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
6: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
6: Ayun po.
2: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang main small na center pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
2: Anong pangalan mo?
8: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukupuno.
2: Pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
8: 160.
2: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
8: Apat na beses.
2: Anong makulog? Tulak?
8: Tulak.
2: Very ano?
8: Mag-ausun.
2: O nga niya na, nag-inom ka nag isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
8: Nadali naman nagparakulog.
2: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang main small na center pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!

0: anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Taliyon yung nanahali. Sugatol, magayunong na malinawan na sumata ko. Nagrakay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararakay yung mga halo. Yung bagay sabi, tangkilikit ang sariling atin.
2: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
4: Ako po si Mrs. Benelda Esmeza, taga-Lumoy, Utigon, Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako ng papasal, minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
5: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
5: Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
2: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
6: Reconceivable po bilag po.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
6: Mga 1 year.
0: Ano daw sabi ng Dr. John?
6: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
6: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
6: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
6: Sige.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
6: Oo.
2: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
7: Ako si Ronnie taga Sursogon City. Ang check up ako na para magpa-detox, kaya lang medyo ko lang pa sa budget, kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months nagpa-blood came ako, magaling na resultas ng blood came po. Puro negative lang po.
2: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
8: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinidubagan ng nag-ano.
9: tumitingin ako, may mga blood ako nagigita.
10: Tagal na yun?
9: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang gati talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes
10: ko. Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
9: Wala na, matikati wala na, maliwanag na maliwanag.
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Amin sa Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School.
11: Po sa mga wellness ko. Diba? So, kailangan ko ng magandang tubig. Sabi nga, change your water, change your life. Baguhin mo yung tubig mo para mag-heal ka. Kasi yung iniinom natin ay puro po acidic. Tapos yung mga iniinom natin ay wala naman pong antioxidant. Hindi naman nakakatulong sa ating katawan. Imaginin mo ang mga antioxidant na kukuha po yun sa mga prutas at gulay. Nakukuha yun sa apple, sa mga matataas yung mga antioxidant na mga supplement, mga gulay. Tapos, ito, meron palang tubig na napakataas ng antioxidant. Lalong-lalo na po, pag yung iniinom mo ay diretso mo kinukuha sa closet. Ayan na, so, may ali ka na. Sabi ko, lagay mo dito yung isang machine. Kahit yung doon na lang sa labas, na walang laman, para may ka nahirapan. Para tanggalin mo yung ano, yung box. So, mas maganda po na umiinom tayo ng tubig na mataas ang antioxidant. Ang antioxidant ng isang apple o isang vitamin C na iniinom natin araw-araw is negative 120. Imaginin mo yung antioxidant ng tubig na galing sa faucet, galing sa machine ng alkaline kanjian machine is negative 800. Ganyan kataas ang antioxidant ng tubig natin. Kaya no wonder po mga kaibigan, bakit ang dami-dami pong gumagaling sa Ninsu Wellness Center? Bakit ang dami-daming natutulungan? So pag kayo po nagpa-detox sa akin, ang tubig na gagamitin nyo, gusto nyo pong mag-water therapy, magiging normal lahat ng inyong blood count, walang munang intake ng mga bawal na pagkain, hindi yung relax lang. Wala mo ng mga intake ng bawal na pagkain, yun mo ng mga lalagyan. Okay? Yun mo ng mga tubig na iinumin natin araw-araw at oras-oras isang baso. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda itong ating alkaline water, kung gaano ka-effective. Kukuha po ako ng tubig na galing po sa faucet, tapos itetest po natin kung gano'n talaga kataas yung antioxidant niya or gano'n siya ka-alkaline. So yan ha, kukuha po ako ng tubig na galing sa faucet. Tapos, ititest po natin. Ang pinakamataas na alkalinity ay, ito po, yung chart natin ha. Itignan nyo. Yung chart natin ay, ito po, ang pinakamataas na tubig na may antioxidant. Yung violet. Yan po ang 9.5 pH. Yan. Ang yellow as usual, yung acidic kagaya ng mga soft drinks, kagaya ng mga energy drink, yan po ang acidic. Alin bang tubig ang nakakapagpagaling? Hindi yan. Okay, dalugod itong ano machine. Dali na. Ang tubig na nakakapag detox ng tao ay ang alkaline, yung 8.5 pH. So ito ha, ito po, yung pula is 5 pH, 6.5, 7.5, yung bio

tayo ng alkaline dyan. Ito po mga kaibigan, tingnan niyo po yung alkaline, ha? Itetest ko po yan. O, ayan. Buksan mo. Wala. Ang tubig, itong alkaline, tapos itong tubig na, kumakapang dalawang ganito. At ito ano to? Acid. Tingnan nyo. Ito yung tubig galing sa gripo. Gripo kasi dapat po talaga yung iba pong tubig ay galing sa gripo. Ano na yan? Normal. Ito po yung alkaline. Tingnan nyo po. Violet po yung tubig na galing sa Kangen machine. Ayan na, tingnan nyo po mga kaibigan, violet. Kumuha ka ng isang tea. Tea, ayan, may hibiscus tea, tapos isang tubig galing sa alkaline ulit, tapos galing sa mineral water, dyan sa faucet natin. Tingnan nyo mga kaibigan, oh. Ito, violet. Yan ang alkaline, ha? Ito po ay blue. Ito yung galing sa faucet. So, ang blue is 7. Ang kagandahan nito, ang blue is ito 8. Ang kagandahan nito, full of antioxidant. Ano yan? Okay, tapos yung tea. Isa pang ganito. Ito po, alkaline. Titingnan natin. Yung tea, doon ka na sa ano. Tapos bigyan mo ako ng isang ano. Tea. Alin ka ha? Sige, alin ka na. Yung tea bagaan doon yung viscous tea. Ito po yung acid water. Ito naman yung alkaline water. Titignan natin kung ano yung tubig ang madaling kumbaga magandang inumin para sa mga tea. Yan na may hibiscus tea, yung puti. Nakaka-penetrate agad sa ating mga cells. Ito po, tea. Ilalagay ko po siya sa balian mo nagbuhi. Ilalagay ko po siya sa itong galing sa faucet. Agatin mo na. Agatin ko naman. Ito po. Ito yung tea. Ilalagay ko siya sa galing sa faucet namin. At tingnan niyo po. Wala siyang kulay. Ilalagay ko naman siya sa tubig. Ay, meron na rin kulay. Ito sa tubig na alkaline. Ayan. Ito yung tubig na alkaline, ha? Mas nagkulay po siya. So, ibig sabihin, ang tubig na alkaline, madaling masipsip yung mga antioxidant ng ating mga supplement na iniinom. So, ito yung sa set natin. Ayan o. Puti. Wala. Hindi nagpe-penetrate yung ito naman yung galing sa machine. Alkaline machine. Okay? O pagtabi natin. Parehas po siya hindi malamig. Hindi mainit. Malamig po siya. So, mas effective yung alkaline water. Halimbawa, uminom ka ng mga supplement, ang uminom mong tubig ay alkaline, mas makukuha mo 100% yung kanyang kagalingan. Okay? Ito naman po. Ito yung alkaline, violet. Ito naman po yung galing sa faucet. Meron ka ba dyan na ano, soft drinks? Wala. Bukas po, ipapakita ko sa inyo. May coke ata dyan, pero walang kulay. Ano nga dyan? Walang Sprite dyan. Okay, bukas po mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang tubig na alkaline na kailangan po natin para sa araw-araw natin pag-detox. Halimbawa mga kaibigan, mahilig kayo sa karne. Ang karne ay napaka-acidic. Matagal pa yan madigest ng ating stomach. Kumbaga, matagal, matunaw. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng constipation. Pero pag uminom ka ng alkaline water, ito ang alkaline water, violet, yan ang pinakamagandang tubig. Ito po, violet, mga kaibigan. Kaya, meron po akong promo ngayon, 10.0 ang

0: ang violet na tubig, 10.0. Ang magandang inumin na nakaka-detox ay 8.0 to 10.0. Pag 10.0 na mga kaibigan, halos lahat ng mga sakit katulad ng cancer ay natutulungan. At alam niyo po mga kaibigan, ito pong machine na to, meron itong mga platinum na plates sa loob niya. So, meron siyang siyam na platinum plates. So, ganun siya kalaki. Yung platinum plates po ay kasing laki nitong baso nito. So, alam niyo naman, pag platinum mahal, di ba? Kaya mahal po talaga itong machine na to. Ang kagandahan nito, sobrang itong nakakatulong sa mga may sakit sa Japan. Kaya po mga kaibigan, sino ba ang may mga kakilalang may sakit? Ganito ang sabihin nyo, palitan mo ang tubig mo. At inunong ka ng mga food supplement vitamins, especially ng aming kape. Meron po akong promo ngayon, kahit saan po ang lugar na nakalagay ang wellness ko. Maghanap po kayo ng Means Wellness Center. Ang promo ko po ngayon, buy one take one ng alkaline water, 500 lang po, 20 gallons ang mahiin mo. Good po. 1 week na yan sa buong pamilya mo. So, doon mo ititimpla yung kape mo, Means Cafe. Tapos, magpa-blood camp po kayo after 1 month. Pag naging normal ang blood camp result nyo, may libre pa po kayo 5 box na kape. Di ba? Kaya ang ganda po, tubig, plus ang tubig na mataas ang antioxidant, plus Means Cafe na nakakatulong para matulong yung mga taba-taba sa loob ng ugat natin at sa loob ng ating utak o sa loob ng ating brain para hindi po tayo magkaroon ng stroke. Di ba? So, sino ba ang gusto makatikim ng alkaline water? Manamis-namis po ang alkaline water ha. Meron siyang aftertaste pero lalo na yung tubig na galing sa K8, maganda po talaga yon. Kung bibili po kayo sa akin ng machine, mas napakaswerte nyo. Kasi yung galing mismo sa machine, di ba, kakabito sa faucet nyo, fresh na fresh na water, ang taas-taas ng antioxidant niya. Sabi ko nga po, yung itatest natin yung antioxidant ng vitamin C, negative 120 lang yun. Ito pong alkaline water, pag kinuha mo ang tubig dito fresh, negative 700 to 800. Kaya, yung katawan mo talaga super makikrensing at marami po ito yung marami po itong mga minerals. Kung kayo po ay nagkukulang sa minerals, kagaya ng iron, ayan, eto, ibibigyan kayo nito kasi meron po itong, pag ito po ay naglalagay o nagbibigay ng sarili niyong tubig, yung process po mismo ay nagkakaroon po ng natural na mga minerals. Ayan, mga minerals po ay natural. Nilalagyan po ito natin ng free filter para hindi po agad masira yung filter niya sa loob. Kasi may filter po ito sa loob na pwede ka po makakuha ng 6,000 liters na tubig. At pag nag 6,000 liters na po ng tubig, yan po ay kailangan ng palitan. So, ito po ay pwedeng 24 months to pay. Kaya kung gusto niyo po maka-avail nito, tawagan niyo lang po ako or i-chat niyo lang po ako. 2 years to pay po to. 10,500 lang po ang isang buwan. So sa isang buwan, makabenta ka lang ng isang tubig na galon, 350 to 500, meron ka na pong pambayad sa machine mo. Ang kagandahan, ito po na ang alkaline ay bonus lang yan. Ang kailangan talaga natin ay yung tubig na mayaman sa antioxidant. Ang katawan na hindi po acidic at hindi naman too much alkaline, normal lang po. Ibig sabihin, wala po yan na malalang sakit. Pero pag ang inyong pH, ang inyong katawan ay napaka-acidic, kayo po ay lapitin ng sakit. Okay ha? So nakita niyo po ito, yung tea masyadong nag-penetrate sa kanjan na water. Nung ilagay po natin siya sa alkaline, hindi po alkaline, ito pong tea, nilagay natin sa hindi alkaline, o yan. Nilagay natin sa faucet na tubig, galing faucet. Tingnan nyo, hindi pumupula. So ang tagal mag-penetrate yung supplement, yung tubig sa supplement. Unlike dito, araw pa lang, pulang-pula, hindi ito madumi. Malinis po ito, kaya iinumin ko siya. Ah, alkaline. Galing ito sa alkaline, di ba? Lagyan mo siya ng hot water. Kasi maganda ito. Inumin, mati na ito. Ilagay mo sa mainit. Sakap na lang at inumin ko. Hindi naman yan, ha? Oh, tingnan niyo po yung water na galing sa faucet. Hindi po siya pulang-pula. So, ibig sabihin, pag umiinom po kayo ng tubig na galing po sa nawasa, wala naman po yung tulong sa inyong kalusugan. Wala po yan na antioxidant. At higit sa lahat, nakakatakot kasi di ba ang nawasa po ngayon? Parang iced tea. Ayan, ha? So, ito naman po ang tubig natin na galing sa... Tingnan natin. Pag uminom po kayo ng alkaline, kung yung pH niya ay normal, magiging alkaline po yan. Ayan na. Ito naman. Yung Mings Cafe, kulay talaga yan. White. Ang mga kaibigan, andyan po sa Sorsogon, bukas yung aking practitioner. Punta po kayo mga kaibigan na ako naman po ay nasa Kabugaw, Legazpi, ang aming outreach. Bukas po yan. So, more on topic natin bukas, Kangen Alkaline Water. Ang tubig na nakakatulong sa pag-detox araw-araw. Mag-water therapy po kayo 1 month, 1 week. Kakain din po kayo putas gulay. Tapos water therapy, oras-oras isang baso. Makikita niyo po, mawawala yung mga sakit-sakit niyo. At magpa-bedcam kayo. Pag naging normal, bibigyan ko pa kayo ng 5 kape. Maraming salamat, mga ka-wellness!
1: Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
2: Ito yung maestra po kung ang ko.
1: Mapabaak na punta?
2: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang...
1: mga bukol.
2: Oo, bukol.
1: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
2: Opo.
1: Ano sabi sa Imo?
2: Ang ano niya, ma'am.
1: Wala nang bigon? Oo, grabe po, salamat sa Imo.
3: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo.
5: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fit ng mga na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo. Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Mims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Mims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Mims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lions Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako kinatake ng parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, pasalamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Eksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ice pa ako. Dali yung nananahali. Sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, ang kilikit ng sariling atin.
2: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Uragun.

0: Pasapikulado o Ragun?
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya.
1: Ooh.
2: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
3: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
2: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, mag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
2: Wala na.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan ka.

0: sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Uragon 90.7. Wow.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Anita!
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something harap ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
3: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.

0: Mas sabikulado o ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regen.

Generate from injury, astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Tatay, anong pangaran mo?
2: Isidirio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
0: Radyo Uragon.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
1: Hello Nanay, anong pangalan mo?
6: Marietta po. Nakaramdam talaga po ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa nalok sa binigay ni Madam Nes.
1: Dati di ka na nakakakyat?
6: Di ako nakakyat ng bundok.
1: Pero hingal na hingal ka na?
6: Pero ngayon doon nakakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingan.
1: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Magaling ka na agad.
6: Ubus ko yung limang binigay sa akin.
1: Pa yun. Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi? Simula kagabi.
6: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
1: kagabi isa lang.
6: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
1: Wow. Uy,
6: nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, magam ng mga alas. Dos, di na muna ako natulog.
1: Ngayon, anong oras ka na nagising?
6: Kanina umaga, alas 6
1: na. Wow, naglang mo pa.
6: Maliwanag na ako.
1: Ang galing yan na. Tatay, anong namatian mo ka nagdigdig ka?
7: Sobrang
1: kulog ang mga joints. Kailang taon ka na nakalakaw?
7: Grabe, malaki ng taon.
1: Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
7: Nakakalakaw lang man ako daw.
1: Pero bako na grabe.
7: Bako na grabe yung araw ba't
1: tapos nakalakaw-lakaw ka na.
7: Pero araw ka na sa iyo, kapag tumiro, sabay ang ibig ko.
1: Oh. Hindi ka na nakatrabaho. Kailang taon na?
7: Mapulong taon na.
1: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirang bulan ka pa lang sako.
7: Sarang bulan pa lang.
1: Sarang bulan pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
7: Ang pag CR ko, normal na.
1: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
7: Nasa ano?
1: Ngunyan, pira na lang.
7: Ang panluwa ko na.
1: Aga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo so pag-detox.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
8: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
8: Kasi po, yung mata ko, malabo.
4: Malabo. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
8: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
8: Malinaw-linaw
4: ng konti. Nakakakita ka na ng konti?
8: Oo.
4: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
8: Maganda yung eyes pa.
1: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
9: Si mama, marami siya sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga, sila sabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
4: Oo.
9: O, tapos nag-technic siya ng wellness, okay na siya ngayon.
4: Pati pagtulog, maayos na.
9: Opo.
4: Tapos yung kanyang diabetes.
9: Bumaba na rin, Dok.
4: Yung kapatid mo naman?
9: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow ng menstruation. Gumanda daw yung ano niya, menstruation.
4: Well, okay na siya.
9: Okay na siya ngayon.
1: Anong pangalan mo?
10: Yan, Binaydo Isita po.
1: Taga saan ka po?
10: San Isidro, Riga.
1: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
10: May sa puso, sa kidney, baga, tapos.
1: Sa prostate pa?
10: Prostate. Tapos.
1: Liver pa?
10: Liver, parang.
1: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba, mahilig ka sa inom?
10: Iyo po.
1: Sigarilyo?
10: Sigarilyo pa.
1: Oh, ngayon nagkaedad ka na. Kailang taon ka nagkahilang?
10: Siguro mga ano si edad ko, 21.
1: Eh grabe, atabon. Hanggang ngunya, 79 ka na.
10: Nag-try ako digdeta.
1: Kailang bulan ka ng inom?
10: Mga 3 bulan na po.
1: Ano, so namatian mong karahayan?
10: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng ano?
1: Yung masakit?
10: Alis
1: tapos
10: na.
1: Parang tinutusok-tusok?
10: Opo.
1: Nawawala na sa pangluluya mo?
10: Opo. Saka nariribong ako kayo. Ngunyan, awa ng Diyos. Nawala na.
1: Sa laulog kido ang bulan?
10: Opo.
4: Bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon, patunulang isang widow para sa iyo. Isang pinto na dahan-dahang sumasara, lumimilig na kumain na hindi na makuha ang dating pansigla. Ang bawat hotdog ay parang nakapay sa mabigat na kadonan. Anong kondisyon ang unti-unting nagnanakaw ng iyong malayang pag-alaw? Ang sagot natin ay Parkinson's disease. Isang seryosong usapin na kailangan nating tumawin ng maigi para hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi lang. Dito sa ating programa, ang motto natin ay question everything. Huwag kang basta makikinig sa mainstream opinion. Dapat na rin tayo nag-audit ng system ng ating katawan. Kasi kung wala kang capacity for violence sa physical strain, magiging helpless ka lang sa harap ng mga sakit. Sound mind or body ang goal natin dito. Kaya kailangan nating intindihan ang natural system ng Parkinson's disease para hindi tayo mapangalang paha ng maling impormasyon. Ang Parkinson's disease ay unang na-describe ni James Parkinson noong 1817 bilang shrinking palsy. Pero sa totoo lang, ang root cause na ito ay matatagpuan sa loob ng ating midbrain sa area na tinatawag na substantia nigra. Dito sa part na ito matatagpuan ang mga dopaminergic neurons. Sila ang tagagawa ng dopamine. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na responsible sa smooth motor control. Kung wala ito, ang iyong central nervous system ay parang computer na may corrupted na wiring. Ang problema sa Parkinson's disease ay ang pagkakaroon ng protein misfolding, specifically ang accumulation ng alpha-synuclein. Kapag ang mga proteins na ito ay nag-umpisa ng mag-clump together, nabubuo ang tinatawag natin ng Lewy bodies. Isipin mo na lang mo ang Lewy bodies ay parang garbage together sa loob ng inyong cells. Kapag hindi nagawa ng katawan ang maayos na autophagy o yung tinatawag natin cellular garbage collection, naiipon ng mga debris na ito. Ang ending, namamatay ang mga neurons. Ito ay isang chronic progressive neurodegenerative disorder. Hindi ito nangyayari overnight. It takes years bago lumabas ang mga physical symptoms. Kabalasan, ang industrial revolution at ang pagdami ng kasus sa paligid ang nag-trigger sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay nag-resulta ng mitochondrial dysfunction. Kapag ang mitochondria ang power plant ng iyong cells ay kumaya, given from energy production.
11: di pinapapasok ang systemic inflammation. Kaya dapat iwasan ang mga anti-nutrients tulad ng seed oils at lectins dahil lalo lang nilang pinapalala ang inflammation sa iyong brain. Sa ating health audit, kailangan natin hatiin ang symptoms sa dalawa, ang early signs at ang advanced stage. Maraming tao ang nakakamali dahil akala nila shaking or tremor lang ang basihan. Pero ang totoo, maraming non-motor symptoms na lumalabas bago pa manginig ang mga kamay. Early stage symptoms or premotor phase, anosmia. Ito ang loss of sense of smell. Maraming pasyente ang nawawala ng pang-amoy taon bago pa magkaroon ng movement issues. Ang ultrasonic pathology ay madalas nagsisimula sa olfactory bulb, REM sleep deprived disorder. Kung ikaw ay mananaginip at parang sinisintok mo ang hangin o sumisita habang tulog, sinyalo ko na hindi gumagana ang muscle at hangin mo. Isang maagang indicator ng neurodegeneration. Chronic constipation. Ang gut-brain axis ay napaka-importante. Ang enteric nervous system sa indikita o madalas ng unang tamaan presa sa brain. Pag may dysbiosis sa gut, tumataas ang chance ng neuroinflammation. Muscle droplet. Pansinin mo ang iyong sulat kamay. Kung ito ay unti-unting lumiliit at magiging cramp, isa itong sign ng loss of fine motor skills. Ang iyong brain ay nanghihirapan ng mag-calculate ng amplitude ng bawat galaw. Clinical motor symptoms, the cardinal signs. Kapag ang 60% hanggang 80% ng dopaminergic neurons ay tapay na, doon palang lalabas ang mga motor signs na ito. Isang malaking tagapamali na hintayin sa amo ito bago mag-audit ng palisugat. Correct. Correcting tremor. Ang kaluminig na ito ay madalas ng sitimula sa isang kamay. Tinatawag ito ang heel rolling tremor dahil parang may tinitirit kang maliliit na bagay sa gitna ng iyong hinalaki at tinuturo. Nawawala ang panginginig na ito kapag ginagamit mo ng kamay mo para sa isang voluntary movement. Bradykinesia. Ito ang extreme slowness of movement. Ang simpleng pagpindot ng remote control at paglock ng pinto ay nagiging maghirap na pause. Ang numeric heart attack ay hindi na makapagsend ng mabilis na signal dahil sa kakulangan ng dopamine. 3. Rigidity. Ang iyong mga muscles ay nagiging stiff at matigas. Parang lead heart rigidity o cut wall rigidity. Nararamdaman ito kapag sinusubukan igalaw ang iyong joints. Sobrang sakit na ito sa katawan at nagbibilit ng muscle fatigue. 4. Postural instability. Dito na nawawala ang balance. Madalas matumba ang pasyente dahil hindi na kayang ikuwak ng katawan ng sentro ng gravity. Ang tawag dito ay loss of right wing reflexes. Kapag umabot na ka-state na ito, delikado na ang postural safety ng pasyente. Ang root causes, bakit ba ito nangyayari? Hindi tumara sa sumpain ng anak, ito ay refusal ng symptoms earlier. Ayon sa mga meta-analysis at research, ang Parkinson's ay multifactorial. 1. Environmental toxins at pesticides. Ang exposure to mga chemicals tulad ng pyrethrum at pyrethrum ay may direct link sa mitochondrial complex ring inhibition. Ang mga toxin na ito ay madalas matatagpuan sa ating industrial agriculture. Kaya dapat tayo maging mapili sa kinakain natin. Iwasan mga pagkain at tumuntunan ng pesticides dahil ito ay nakakasira ng blood-brain barrier. 2. Heavy metal accumulation. Ang build-up ng iron, manganese at lead sa brain ay nagpapabilis ng quantum reaction. Ang reaction nito ay nagpuproduce ng hydroxyl radicals na sumisira sa cell membrane. Ang neurotoxicity na dala ng heavy metals ay mahirap nang balik pa rin kapag permanent na ang damage sa neurons. 3. Neuroinflammation at gut health. Sabi nga natin, sound mind, sound body. Kung ang gut mo ay may leaky gut syndrome dahil sa pagdaon ng lectins at toxic sugar, ang mga toxins ay makakapasok sa circulatory system. Mula doon, aakit ito sa brain via the vagus nerve. Ang inflammation ay parang apoy na tumutunog sa iyong nerve. 4. Genetic predisposition. Bagamat ang pagkantang ng cancer ang purely genetic, ang environment ang nagbibigay

lahat. Sa ngayon, ang mainstream medicine ay madalas nakafocus lang sa pagmanage ng symptoms gamit ang L-DOSA o levodopa. Pero hindi niya titignan ang root cause kung bakit mananatay ang neuron. Ang industrial system natin ay mas kabol sa pangmatagal ang maintenance process sa taga-draw kung systemic toxicity. Bilang isang skeptiko, kailangan mong i-verify ang bawat remote na ibinibigay sa iyo. Huwag basta-basta ang sanggatin ng diagnosis.

Caldera at rigorous auditing ng ating diet at environment. Ang pag-iwa sa anti-nutrients ay hindi lang suggestion, ito ay mandatory para mapanatilang integridad ng ating cells. Ang pagkakaroon ng animal-based diet na may sapat na fat ay makakatulong sa mind to prepare at brain health. Mga anak, tandaan mo ang one is none, two is what. Huwag kang aasa sa isang source ng information. Magkaroon ka ng redundancy sa iyong health plan. Kung ang isang data ay walang maibigay,

ating province. Kapag nawala ang concern mo sa iyong katawan, nawawala rin ang iyong kalayaan. Kaya habang maaga pa, habang wala pang panginig, ayusin ang system. Graduate collection para sa store, hindi sa coffee, at panatili ang physical strength. So, huwag natin hayaan itong

0: hindi pinapaliwanag sa inyo. Bagamit tayong engineering perspective dahil ang katawan mo ay isang biological machine. Kapag ang machine ito ay hindi naman sinong maayos, asan ang sinatawag natin mechanical at hydraulic barrier? Ipitin ba ngayong nervous system during isang hydraulic system? Ang dopamine ang nagsisabing fluid na magbibigay ng force para maging smooth ang galaw. Kapag kulang ang fluid ito, magkakaroon tayo ng mechanical failure. Ang unang katamaan ay yung deputation o ang pagsoto ng paghinok.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Ning Swanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Ning Swanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning Swanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ning Swanga Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Ang Ning Swanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Mas Tapikulado o Lagun!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Sakto na, dos minutos, pasado na alas 6 din paggaga.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ansundong kan mga pobring tios, arog mo, uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Aray na aga na naman sa gabos niya itong mga parantabay. Aldaw na kita nin Martes. Fetsa 4 na. Araman ta kayan, kabangaan na naman, pizza 15 na, pagkatapos, tapos na, September na, Ber months na, Pasko na, sinta ko. We all came out tomorrow, on the way to me. Ay, Diyos mio, Pasko na naman lamang, wala pa nangyayaring maray, ano? Tapos na naman ang taon 2026, ano ang maray na nangyari na po sa buhay taber daw? Maray na aga, graray sa mga parantabay. Iriba na naman kita sa programa, sagod naman kita tabing alas 7, ngunyan na mauran-uran, malumlum, subagwata kita naga barabantay duman sa gate kan aliko, tamabayad na naman kita kan systems loss, buisit na systems loss ini. Ah, halang kabon palan kuya ray ang pigbabayadan ko sa systems loss ko, pigpicturan ko kasuba ago subil niya ko, sabi daw ripasoon ko daw niya ko, tayo masana mainit an issue sa systems loss, pigpicturan ko so systems loss ko, taduan account ko, susaro digdi sa Ligas Peso, nirenegosyo ko dyan sa kasaro sa Harong. Igdi sa nirenegosyo ko, an systems loss ko digdi, biroon mo yan o, 1,086.11. Oh, San Rebo man. Apoy ra ka yan, may bat pa yan. Oh, kaya yun na pigasabi kong double kill, may systems loss na kita. So, kantidad, papatawang pang 12% na bat. O, an bat sa systems loss is 101.79. Nailing mo na yan. Talagang panrimati, ano? Oh, duman man sa istaran ko, ang systems loss nasa 417.91. Oh, pagkatapos, so, VAT, na ipigpatong dyan sa kuya na yan, systems loss, 39.17. Nailing mo na. So, gustong sabihin talagang pipaingurangan talaga kitang papasaano na bayadan, ano? Pero biroon mo yan, 1,000, pirang kilowatt na yan tabi, na dai ko man pig konsumo tapos pig babayadan ko, makulugon baga sa buot. O yan na 1,000 iyan baga, limbawa ngon niya na panahon, dawa yan 1,000, dawa na nga ni ababa na ang balor kan kwarta ta 1,000, pero at least may pakinabang pa yan. Ah, magbakal ako dyan kaya na 1,000 iyan sa ukay-ukay, siguro mga pwedeng mga apat na pidaso na yan ng bado, ah? Depende sa presyo. Bako, tam presyo baga kan mga ukay-ukay, may tulusang gatos nga ni. At 35 pesos. O, kung narog ka yan, ang 1,000 mo, dakol ka ng bado na mababakal dyan. Diyos mio kita. Systems loss. Ini po muna ang Sendong Lingkod, Manilito Sanchez, at your service na naman. Alat-alat kaya ako subago dyan sa gate kan aliko, ta niya ako makuana akong numero. Hindi inabot pa kita ning uran, kaya bata nagmutor-mutor man sa nako, ta niya ako maray na ang panaw na. Hindi biglang ula sa uran subago, madali man sana, dahil managaloy. Sabi kan so ibang nagpaparang ngurub-ngurub duman naman sa gate. Nakukonsiluan ako magparadangog kan sigan ngurub-ngurub duman sa gate. Dahil pa nagluluhan si numero.
1: Lansyan ngayon. Ano na ngayon? Para ngayon numero. Pag dahil nga nagbayad, puputulan. Pag ngayon na magbayad na, aluyon pa ngayon.
0: Yan ko, yun na. Rimati na. Nag-irinit na naman ang payo kaning mga kababayan tadigdi sa aliko, sa may gate. Magkatapos, so saro naman.
1: Dyan nga talaga nga ng mali ko na pasakit talaga nga. Mano nga ng numero nga ngayon. Suba, go pa nga kita kalat tigdib alas 5 na. Mata na nga matod pa nga kita mga estudyante. Mga
0: ngurub-ngurub.
1: Pwede man baga nga gibuon niya mga numero ngayon. Mano nang sabi na mga nagpiprint-inprinta pa nga. Pwede man baga nga nagibuon niya dyan magsurat na sila sinda dyan. Number 1, number 2, number 3.
0: Sige, so ngirit ko sa but-but ko. Sige ko ang ngirit. Ako talaga ang buot kan mga kababayan ta pirming high blood, ano? sa mga pangyari pong initabi ay hirak naman ng mga kaimano at ano. Ano yan, nag-aura na naman Kuya Nay. Sige na, ura na yan, tangaring sa atyan, dahi na mag-uran. Sige, arulay-ulay na mga kita atyan, magatugang sa iba pang mga tema, digdi po sa programa ta sa ikaduwang kabtang. Siyempre sa first part, yaon dyan ang sa tuyang pag-atod sa indukan, mga nagkakalakaga naman ang mga bareta sa amay na pagkagang. Mientras na nagpapakalakaga ang kamukan tubig dyan sa indong mga harong ngayon. So iba, nagiinom na ning mainit na kape, namamahaw na. Nag-prepare na pag-take off, tamalaw sa trabaho siyempre, sumangamaralawag naman sa eskwela. Lakaso may mga racket dyan, kung ano-anong racket, tangaring siya nang magka-survive kita aral daw. Linog, kasuod ma naglinog ta, nagailing ako kanso impeachment trial kasuod ma Kuya Ray, talagang bigla sa nang garibagasun, bigla sa nang nagyugo-yugo, mura na. Yako, linog na naman ito ah. Pigiling ko duman sa post kan fee box, iguaman ang God, bata magkasabay ining post ay aning oras na sali sa fee box, magkasabay nagayo Kuya Ray. Earthquake in Albine, oras 10:27 AM, magnitude 3.7 dyan po sa Santo Domingo, Albine. Iguaman nangyaring linog, parehong oras, magnitude 2.4 dyan man sa Bakakay. Yan, kaya talagang pigpapara linog-linog kita talaga, ano? So mga bago daw ang kasalkan June, baad grabe man ang linog. Ayan, pabayaan ta na yan, ta kwen yan. Iyan ang pigasabing dapat sige sa naan fight, paano makagulpi, ano? Kaya pabayaan ta na yan ang mga arog kaya ng mga linog-linog kan mga bagong kasal, ta okay man yan. Waiting. Ay, kaulay ko kasun ma si Kuya Eric. Jata and waiting mga tugang, Kuya na. Kumbaga, iguan ng nakidot-dot na politiko. Totoo ba to? May nagdot-dot ng politiko na naman. Ay, di ka mong kararayay. Usunig di salbay, susaro na nagdot-dot sa tingwi baga, nasipa sa pwesto. Matapos na iladlad ni Cap sumanga deposit slip duman mismo sa iyang bank account. Ay, Diyos ko po, ikaday. Tingwi. May nagdot-dot na naman daang politiko. Diyan po sa Tingwi. At saka si Mary Grace. Narumduman ko lugod sa impeachment kasun ma. Ano sa pangarang kahit itong Piatos? Si... Di ba Mary Grace man ang pangarang ka to? Mary Grace Piatos. Yung man ang gadano, kadaklan man ang gaduman sa mga pangarang na binipisyaryo kan confidential pa ni BP Sara, puro ang magsalaan pangarang o apelyido, puro si Chiria. may OIC. Neling mo na yan, OIC. Piatos, Nova. Napangirit ako kasun makikapunan duman sa iyang direct examination. May mga, aram mo, si Kapunan palan, ang style niya palan, una mo, kung dahi mo mamaray obserbaran, ang dating niya, garisusuryusuhu na maray, ano. Pero igwamang palan si Attorney Kapunan, ning diit na pagiging comedian. Ta ito nga ning nakapangaran duman sa ro na ano ni anong mga pangaran ito, so may Andilim yan, tapos may apelyido pang Pikit, dahil daw ngaya kaya nga nakapikit o madilim, o kaya nakapikit kasi madilim. Ako, grabe, mga papi ako. Pero seryoso ang pandok niya, dahil managingirit. Kaya niya ako, maurag man ang sense of humor man ni Atty. Kapunan, maski arog kaya, pero kung siya may mga diit pang mga pahapyaw man sa comedy. Sabi, pigya ko yan mani, pigya tuyaw mani Chis Escudero. Dahil ka na ngayon kayaan ngayon, Atty. Kapunan, you just go ahead with your witness. Sabi man ni Atty. Kapunan, yes, Your Honor, please ngayon, but I am just reading the name. Yung managad, magano. O, Andy Lim. Ang pangaral niya, kagar si Kuya Andy. Andy, ang apelyido, Lim. O, kaya di pagpigsigida mo managad na pag binasa mo, Andy Lim. Kumbaga, madiklum. O, sabi ni Atty. Kapunan, yes, ngayon, Your Honor, please, but I'm just reading the name. Nailing mo na yan. Ako talagang matindi man, ano. sige, ako na ako konsuluhan. Kaya lang ang problema ngunyan yan, Kuya Rade, ako makailing na naman sa television, ta brown out na naman duman sa lugar may, tasakop na naman kan babilog na aldaw naman na brown out. Washington Peter to, buisek! Buksit. Dedo, baka palso ka naman kita. Loy-loy lang kita pag-pronounce bang kang pangaral ni GM. Ano nga yung first name ni GM? Wilfredo? Wilfredo Buksit. Sa ali ko, ano? Siya na acting general manager. Morning, Tabi. Acting GM. Buksit? Buksit ba yan? Sus Mariusip kita. Napipiripit ang dila ko minsan pag-araw ka niya. Puro na siya naka-brown out, sir. Ano na kaya yan dyan, saan? Sige na siya ng brown out man ng engineer. Tabi, GM. Kaya minsan pag medyo nainit ang payo ko, pasinsya na po kamuta. Minsan imbis na ma-pronounce kong tama sa apelyido ninyo, nabibirik, nabibiribit ang dila ko eh. Imbis na GM Wilfredo Buksit, minsan pag nagdidiskutir ako kan mga issues sa aliko, minsan nagiging buisit. Kape! O yun, tigupong ko na muna ng sa kuyang kape naman, ta sige sa nandagdag ko kaning mainit na tubig dyan sa... sa dispenser, malabsay na lugod. Padikit-tikit, malipot. Malipot na. Pagkatapos, dagdagan ko naman mainit na tubig naman sa dispenser, medyo mairimbong na naman. O, pigdagdagan ko pa sa naigupong ko daw kung mainit pa. O, maimbong na naman. Aratsan, malipot naman yan. Madagdag na naman kitang mainit na tubig kainin. Sige na, dahil na muna kita magpaparahaloy. Tauyan na muna, tantanandalan sa tuyo mga nagkakalagagang mga bareta. Sabay naman ang bareta.
2: Buena mano, bareta. Headline.
0: Hello sa headline, kan mga bareta, ang unyan na amay na pagkaaga, August 4, 2026, Martes. LGU Legazpi sa KLCWD magtatabangan sa pagpakusog kan serbisyo kan tubig sa Southern Barangay kan siyudad. Project Enable kan Chiat Bicol gigibun ngunyo naldaw sa Legazpi City. Pareta Nasyonal sa Digam Bayan nagpasa ni not guilty plea para kay Marcoleta sa pagbaylar sa PD-46. Pareta Internasyonal, Presidente Trump kan Amerika kinumpirma na pinunana ang panibago na naman na negosasyon sa Iran kasudma. Iyan ang headline kan mga bareta.
2: Buena mano, bareta! Mga bareta ng lugar. Local news.
0: Ako ang sendo magiging tagapagbareta Manuelito Sanchez. Sa detalye na kang bareta enot sa lokal, pigalat pa ang pinal na plano kan gobyerno lokal kan Legazpi City sa LCWD. Kaya itang arig na ma-realizar na ang pagpapakusog kan serbisyo kan tubig duman sa itaas na parte kan syudad sa Southern Barangay. Sigunyan kay Mayor Hissam Ismael, kay po na magkaigwanin pagkakasundo. Entre kan LGU sa ka-LCWD sa kada lakdang kan proyekto. Iyan tangarig dagos na namatawan ang solusyon ng problema sa akses sa malinig na tubig sa mga apektadong lugar, magiramduman. Nakabalit sa mga nakaplano na lakdang ang pagdugtong kan linya kan tubo hali sa barangay Buenavista. Sering man ang pagpapaiwas pa kan mga water resources kan iba pang mga barangay, tangarig mas nakulpang residente na magkaigwanin magkakanigong supply nin tubig. E nasigurar kan alkalde na ma-realisar na sa bit na proyekto sa eraramyang kan sa iyang administrasyon bilang parte kan pagpakaray kan pangenot na serbisyo para sa mga namamanuan. Nakatalaan man ay sagibok kan Commission on Higher Education o CHED and Project Enable o kaya ini pong Exploring New Approaches to Bolstering Lifelong Education. Papartisiparan ang nasambit ng Duangaldaw na Regional Capability Program kan mga representante gikan man sa iba-ibang higher education institutions o HEI sa bilog na Rion Bicol. Nakakabit man ang aktibidad sa tema na Exploring New Approaches to Bolstering Lifelong Education. Na may kamaabutan dahil ni na mas pang mapakusog ang kandaan kan mga HEI sa bilog na riyon sa pag-utob sa pinakabagong mga policy kan CHED, orog na sa lifelong learning asin man micro-credentials. O beto man kay ni na ibusulan sarong mas flexible, learning-centered asin future-ready na sistema nin masalangkaw na klase ng edukasyon. Isa sa gibuman ang Duangaldaw na aktibidad ngunyan na Agosto 4 sagod sa aga sa Sarong Hotel digdi sa siyudad Canligaspi. Panagos sa mga bareta lokal, piglinaw ni Ako Bicol Partilis Representative Alfredo Garbin Jr. na dahil siya nagkukontra sa anuman ang mga pagbabago sa maamot niya na mapakaray sanaan, serbisyo, urog na kung madaranin barato, di kalidad. Asin masasarigan na supply ng kuryente, ale kumanyan o pribadong kumpanya. Iyan ang binutasan na reaksyon ni Congressman Garbin sa pinagbubusol man na plano na isa pribado ang manihamento padalagan kan Aleco. Ang sa iya sa nasubot na dapat masiguro, iyo ang tulong basihan, affordability, reliability, sering man quality o kunbaga di kalidad na ini po mamamatean kung maitataw bilang ipinangako kan Aleco matapos kan rehabilitasyon na pinunduhanin bilyones de pesos kan gobyerno nasyonal. Paglinaw pa ni Garbin na ang Aleco franchise holder ang kongreso ang nagtataw kani. Sa iya subot na nahiling o kaya hilingon ang franke sa kini kung ano ang pwede tagarig na daiman arog kanibang kooperatiba. Nasa pag-abot kan panahon ang kagsadiri na kan franke sa bakunan Aleco kundi nasa prebado ng entity. Agos pa sa ibang mga bareta, aratsyan balikantan mga nagkakalakagang bareta. Duman mo na kita sa linya ni Your Honor. May barabaktot na bareta, sarong bomb threat and nangyari man sa barangay Tapayas. Jesus Mary Yusip Bata, ang pangaram pa sa Tapayas. Ano? Barangay Tapayas National High School. Aba, ano yung National High School ang barangay? Ah? Matindi. Sige daw, Your Honor, pasok!
2: Urago Live Report!
3: Sarong patakot na bomb threat ang nangyari sa Barangay Tapayas National High School. Yan ang report kan principal kanasabit na barangay na kung sa ina, iguan na naman sinda ni na-receive na bomb threat sa indang eskwilahan. pinagtawan man tulos sin aksyon kan kapulisan digdi sa banoa ni Balatan Kamarinsur na kunsain cleared man ana nasa Mitna National High School susog sa COP o sa kapulisan kan nasa Mitna banoaan nagkakapiraan araw kayo ni mga patakot bako sa nadigdi sa Balatan kundi sa ibang lugar digdi sa Kamarinsur alagad dahil ninda pinagpapasipara ang araw kayo ni bagay na kunsayin sa gunyan iguanin ang nangyaring patakot sa bomb threat lalo-lalo na sa mga eskwilahan digdi sa Kamarinsur inyan pahayag kana COP kan banwan ni Balatan sa nasabit na probinsya. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsia, basa Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live, reborn. Buena mano, barreta. Mga barretang lugar. Local news.
1: Balikan tada, di ba, pang mga bareta sa lokal, pig Heras, Canel Julie Gaspi sa Agosto 6, o kaya iwabariwas kan syudad sa maabot na petsa 6, ang kantidad tig sarang ribo o 1,000 pesos na fuel subsidy. O yan para sa 12,700 na mga legitimate, makungkuloro ma, na mga para-tricycle driver sa syudad. O, oh, nailing na nindo yan, padangat ka mukha ng alkalde, pero ano ba dyan, sige pa ang kalukuhan sa mga pasayro nindo, karay ka mo. Kasunod kayo ni, sinabi ni Mayor Hisam Ismael na mayo ng rason, tangarig na maningil nin sobra, o oh, yan, o, oh, nailing na nindo, na kuwang ka mo digdi, tamaang ka mo digdi. Oh, wala na da kamong rason, tangarin ka mo magparasingil, overcharging, sa pigatalaan na pamasay ang mga tricycle driver urug na sa pagbubukas kan Ibalong Festival, ngunya na taon 2026. Segun sa alkalde, obeto kang programa na makatabang sa mga gastos and panggaragasulina, kan mga tricycle driver, mantrang piglalauman ang pagdagsa kan mga turista hali sa iba-ibang mga lugar, ulian sa mga makulor asin mga magagayo na aktibidad kan Ibalong Festival 2026. Sa ultimo tapang bareta lokal, dakulang bentay sa probinsya Kanalbay ang pagkanumrad kay dating Albay 2nd District Kong Joey Salceda bilang iupo ang Presidential Legislative Liaison Officer o PLLO Secretary. Sa sayang pinahapayag, sinabi ni Secretary Salceda na may entras na ang sa iyang mandatoan para sa bilog na nasyon kay po niya na maging balansyado. Alagad, dahi mawawaran ng pagiging albayano kay ni asin sisigurado niya na nasa listan kan mga programa kan gobyerno nasyonal ang albay. Yan, angat ang lahat. Tinawan doon na prioridad sa programa ayuan infrastruktura, agrikultura, edukasyon, asin man mismo ang serbisyo kan kuryente sa katubig. Approve na kansang ko niyang panlunsod dyan sa Ligao ang resolusyon para sa pagbuktak nin sarong sub-fire station sa mga baybayon o coastal na barangay. Ini malang kinampirma ni City Councilor Ted Residilia konsayin mag-siservisyo bot ang planong ining sub-fire station o kaya mga substation kan BFP. Ini sa mga residente, siyaon dyan sa mga barangay Arugkan, Kabarian, Katburawan, Asin Maunon, na nasa poco mas o menos 51 kilometros ng rayo, ay rayo na pala sa syudad, ano? Sa sentro kan Ligao. Dagdag pa ni Residilia na puwera sa mas mapaparikas ang pagsimbag sa anuman na emerhensya, dakula man ang matatabang kan mga substation kan BFP. Sa kada panahon ng tag-init, konsain pirming nagkakamati ng mga kakulangan ng supply kan tubig sa nasambit ng mga barangay.
2: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
1: Sa Barreta Nasyonal, nagpasar ang Sandigan Bayan 1st Division na ni not guilty plea para yan kay Senator
0: Chinator, Senator, ano, sa Rodante Marcoleta. Matapos na magsayo man senador na mag-sambit kan sa iyang plea, o kaya arraignment sa pagbaylar sa Presidential Decree PD number 46 sulisa na kapindyente na motion sa Korte Suprema. Sa erarom kan Presidential Decree ni pinagbabawal ang pagresibin kan mga public officials nin regalo. May relasyon ini sa 75 million pesos na naisubot idiniklarang na-receiving donasyon ni Marcoleta bago pa man ang midterm 2025 election kan magkandidato bilang senador. Ainot naman na pinagbuyagyag kan ombudsman na pinabayadan ang buwis para sa nasambit ng donasyon kan Disyembre 2025 o kaya haros 11 bulan matapos na itawang donasyon kan Enero 2025. Kinumpirma man ni dating Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office COA ECPAW, State Auditor saka Prosecution Witness Roderick Wamil, na si Vice President Sara Duterte sana ang naging Vice Presidente ka-Nasyon saka naging Secretary ka-Department of Education sa Nasyon. Nailing mo na, world record pa, ano ni, national record pala ni si VP Sara talaga, no? Siya sana, sulaminti ha, na Vice President saka Defense Secretary ang iguaning confidential fund. He, talaga. Swerte mo naman. Sa pagpapadagos sa ika-11 na impeachment trial kasudma, Agosto 3, sinabi ni Wamil na may usubot nin confidential fund and office of the Vice President sa panahon ni dating Vice President Jijumar Jojo Binay, lalo na kay Vice President Lenny Robredo. Base yan sa iyang pagtuka bilang COA ECPAW puan pa 2014 sa 2024. Dagdag pa ni Wamil, in audit kan COA ang paggamit kan Deep Edman kan kantidad 112.5 million pesos confidential funds sa primero sagod sa ikatulong quarter kan 2023 o kaya tig 37.5 million pesos sa kada quarter.
2: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Barreta sa luwas kang Pilipinas, kinumpirma ni American President Donald Trump na nagpuuna naman ang panibagong na naman negosasyon sa tahaw kan Iran sagod Amerika kan sudma Lunes, August 3. Kasunod ini kan nagpapa o kaya pagpapapundo kan inapod niya na posibleng massive strike. Iyo, sabagay, guwaman nagad barita kan ni kasudma na pinapundo ni Trump so sakyada sa Iran. Shh, alat mo na ngayon. Relax lang muna ka mo dyan. De, pagdagos yan. Iyan kasunod sa pagpapundo muna, pagpakansilar kan pambobomba na naman massive strikes sa Iran sa paglaom na tulos na makakabilog na nin sarong kasunduan, tangaring naliwat buksan ang Strait of Hormuz asin marsulber and ay pagkakasundo katakod kan nuclear capabilities kan nasyon kan Iran. Kaan weekend, sinabi ni Trump na nag-aagad ang Iran asin Middle Eastern countries nin awad-awad na panahon, tagarig na makakumpleto ang kasunduan na magresulta sa immediate, complete, and total reopening. Yun naman na Strait of Hormuz na yun. Bigas sabi tang close open ini. Reopening o kaya pagbubukas na naman kan Strait of Hormuz asin pagtapos na kan nuclear threat kan Iran.
2: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Nasungkit na ng God. Iyo, magayunon. Dakulaon ang trophy. Ano? Ha? Dakulaon. Alangkaw pa sa iya sa trophy. Ha? Ibang klase yan. Design yung kanso trophy. Ano? Pirang million kaya itong trophy ito, Kuya Ray. $10 million? 150? Ah? Hindi ko naintindihan. Basta mahalon, mahalong ga ditong trophy na ito. Para po kay Alex Ziala, ang pinakadakulang titulong ini sa pagtatapos niya na daugon ang top seed na si Jessica Pigula sa score 4-6-6-4-6-0 sa finals kan 2026 Mubadala DC Open. Iyan kasubago sa nang mag-aagahon oras yan digdi sa to sa Pilipinas. Nagpailing ni matinding determinasyon si Yala matapos na ba-oktaban in haros 20 oras ang tayong laban hulihan sa daima na hutahot na pagbulos ning oran.
2: Buena ma-
0: sa ibong yan kan pagkakadaog sa enot na set, buminawi na sinan 21 anyos na Pinay. Tangarig na ma-dominar kaniya ni kadawa sinan ultimong set saka nakuadigdian sa iyang pagiging kampiyonato na. And puwera kayan tabi. Sa nasambit ng laban, pwede yan sa enot niya na WTA 500 Championship na nai-record man ni Yala ang sa iyang ikasyam na kapangganahan laban sa top 10 player asin ikapito na ngunyan na taon. The best! O yan naman, mairipal na naman mga politiko dyan. Hindi na para ipal-ipal dyan. Pabayaan na sa nanindo si Presidente. Ta unray ang kanasyon. Okay lang yan, ta Presidente. Pero sa mga ibang mga sikad-sikad dyan na mga politiko, hindi na kung para pakisaw-saw dyan. At upago na sa nanang trabaho nindo magpasar ning lady. Hindi na kamo dyan magpakisaw-saw ki Yala. Hindi man kamo intindi yung kayan. Hindi man kamo naitabang sa iya. Ipal sir naman kamu pati. Sa gusto man maging kuan man, maputo ops, ay nag-cry na rin nung si Paon. Ikaw para taning-taning ki Iyala, tada ay man kamu, Jesus Marius, ipal na namo kung pwede sana, kung arani sana ako si Paon takamunta ngang.
2: Buena mano, Barreta! Barretang artista!
0: Abe daw, digdi kita sa Chika, binisto kan Bureau of Internal Revenue, BIR, ang aktor na si Alden Richard, saka actress Barbie Fortesa. Uy, si ito kayo ka ni Barbie Imperial, yan magadadig diyo. Nagpasiri nga dyan sa Maruroy. Hindi ko lang nataymingan, ano, ta dyan ako pirmi nagbabakal batag sa Maruroy. Ta medyo barabara to dyan, hindi ko lamang nataymingan, ha. Kung nataymingan ko lamang ko, baka lamang nakapapicture lang. Talaga. Nag-birthday dapat eh. Ah, nag-birthday na birthday girl. Kaiba si jowa niya. Oh, berita na pakiaraman niya. Bala na. Basta ining si Aldin Dasa kasi Barbie Fortesa. Yung po daan mga maray magbayad nin buwis. Kaung talaga. Niya ako pala. Ta nagbabayad man buwis. Dapat rekonosirin man nindo. Kamuna. Tamiling artista. Pag-rekonosirin nindo. Dapat yung mga ordinaryong mga araw.

0: man kan big babayad ming buwis na day man kukurakutong kan mga swapang abirdaw. Sigon kay Aldin, importante ang pagbayad kan buwis alagad urog pa digdi ang pagtataramagan kan lambang Pilipino para sa pagtalubo kan nasyon na sinpagangat kan pamumuhay kan mga nangangaipo. Digdi na kita sa Barita Salud, ipinagkukonsiderar kan WHO World Health Organization na saro sa pinakamatinding kaso ang Ebola sa istorya kan Democratic Republic of Congo duman sa Africa. Base sa kalkulasyon kan WHO na may 3,605 na cases ning Ebola sa nasambit na nasyon. Mientras na minabot man sa 1,587 ang casualties, konsayon may fatality rate na 44%. Ang presenting outbreak, anulian sa Bundibugyo strain. Ibang klase ano? Bundibugyo strain na klase po kanasambit na virus na iyo ang naglalakop duman sa nasambit ng lugar. Kaya natabi, ang sa tuyang tampok naman ang mga bareta ang unya na amay na pagkaaga, minalumlum, minauran, minabutuan saldang sa amay na pagkaaga. Nagpanday kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silada. Sa pangarap po ni SM Rod Perez, yan man dyan Salado Technical, Ryan Salcedo. Sa tower niya to, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sendong naging tagapagbareta Manilito Sanchez. Diyan lang po kamo, relax lang ha. Walang lipatan, walang iwanan. Magbabalik po kami!
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni mong mens.
5: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
7: Ang Mens Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mens Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo!
11: Hey!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Cherry Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay

tagumpay sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:44 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover. Boys,
3: basta Bicolano, urago,
4: urago. High in the deep,
5: basta Bicolano, urago.
4: The love of living.

0: Baiklah dong, balik kita se-program. Welcome nah second part. Sagot babo kita ng alas 7. Ngunyan na amay na pagkaaga. Maalas 7 na. Nagbuilo na ang sirang kansaldang. Dahil magparapalis nga. Ta difícil na maglahidning kuyan. Ano nga na isupanlay dyan sa dungo na dahil makasingot kan alis nga o kandaga. Lalo na sa mga chikiting. Ini man na rollback mo niya na aldaw na Martes, marasa pa amang baya ka mong idideklara pa man nindo yan. Dahil nakuta, tagariman sa na kung ano mangyari, 60 centavos sa krudo, 73 centavos sa gasolina. Ano man na yan? Matapos din dong barabakbaka ng increase na lampas 10 pesos pa nga ni. Kaya ang presyo na naman ngunyan, diit na sana, pira na sana ng piso, sanggatos na kada litro. Ay, inda kita talaga. Ini man kayang gira sa Middle East, dahil man na papatama ang daralagan, ano? Na kubaga kan nakalis na mga bulan Kuya Ray, medyo kuha na kita, baka niya ko tranquilo na duman, nakarabot na sa pagkakairintindihan ng mga leaders duman. Pero mala bagata, dahil man pala nangyari, barakbaka na namang giraray. O ngunyan, iguana naman da ang mga, ano ni, mga urulay-ulay na naman, ay inda. Anhapot dyan, ano yan, magdiridiritso na daw. Saka, an saro pa dyan, dahil tamanaram kung nag-urulay, pagkatapos isay an dahil nagsusunod sa urulay. O, yun yan ang dapat. Ha? Ano, an Amerika dahil nagsusunod o an Iran? Medyo dahil sabot maray yan, ano? Mga siyempre, high level bagaan ko yan dyan, urulay. Sisay daw makakapatunong kan iriwal na yan dyan sa lugar na yan, ano? Kundi ikaw baga kayang mga sumanga prophecy, Kuya Ryan, na jata kung ngayakan inidaang World War o kaya ining pigsasabing World War 3, iyan daa ma-emanate dyan nga ni sa lugar na yan sa Middle East. Takan sa World War 2 baga, nagpuon sugira sa Europa. So Germany, sinakop tabi sa mga nasyon na kataraning niya sa Europa, naka-extendir sa gudyan sa may parting Russia, Africa, naka-arabot duman. So digdi man sa Asia front, so Japan man, kaya magkaalyado digdi so kuyan, so Japan, Germany, saka so Italia, si Mussolini ka ito. Kundi, dahil managhaloy baga si Mussolini, dahil naman nag-suporta kay Hitler, sabi ka ito, so medyo nadali na so Germany, garing nga nag-ahit na ning biguti si Hitler, kaya ako ngayabo naman. Ang biguti baga ni Hitler, so kapidaso man sa nadigdi lang sa may dungo baga, dyan lang sa may dungo, bako man siya subiyo na digdi sa may itaas na nguduya, no? Dyan lang baga sa may lugar na iyan, sa may dungo lang ang biguti. Pero si Mussolini, ang biguti niya, talagang gariwan luna, sumina kurbada pa pati. May mga pakurbada pa dyan sa may kuyan. Ora na ako nailing kayan ngunyan ng mga araw kaya na klaseng nagpapatalubong biguti na sumidyo may pakurbada pa. Ano? Ano daw yung kung type man yung kan mga chicks araw kaya na biguti? Ano daw kung maray pa pag-irestoryan tadig disyo mga araw na sana kaya na topic? Ano? Dahil na kita kan sa mga sa impeachment. Kundi dahil man kita pwede mag-gilid kayang issue na yan. Ta, kaya yan eh. Issue yan siya tuligdi sa Pilipinas. Kundi medyo pigtatagasingitan ta sana. Ta, siyempre apiktado baga kaya kita digdi. Arong kaning nabanggitang rollback. Garina muta mas 60 centavos? Narasa pa. Bata ko, pigalat-halat kumampati Kuya Ryan, baka niya ko igwa lamang mga at least piso o 10 piso lamang na rollback. Kumbaga ngayon may rollback kan last week. Dahil nga na nga di ako nagpagasulina kasudma, tapos ako alat-alatong kunya na Martes, kung igari niya ako, dahil manakamugtaki, hindi, hindi, mamotor na ako. Pastidyo. Para niya akong ipikto yan na si Sinta Sintimus. Ano man makakuha mo niya. On your own, endless, I was keep on rolling. Kaya yan ang mga development digdi sa tuya. Gabos mang giraray marhal. Maray na sa nakaniso mga recipiente kay niyo pong ano ni, beneficiaryo recipient kanso confidential fund. Haray na daw ito ano. Gulpi yung baga, nagkapira na sa mga pangaran tabi na nagburutwa kasudma sa impeachment hearing. Impeachment trial, kaya yan, ha? Ang mga yao na digding nagburutwang pangaran kasudma, na mga sabi, yun na sa pinakamaray na mga tao na nagre-receive kang kwarta, inda, sabi nga ni Ibaga, inda, kuno arin initabi maluwas ang testigo na magsasabi sa pinaka-identity o kaya kumbaga talagang existing na mga persona ini, ha? Kung ikaw talagang persona na yun yung pangaran na ini na physical yung physical existence niya. Tan sabi baga kan PSA, may mga nakalis baga tong barita na ini nga mga pangaran niya digding yaon nga dyan sa acknowledgement receipt na nag-receive kan mga confidential pan ni BP Sara, mga non-existing person da yan, mga multo, mga kalag, mga ghost. Dahil man ngayang taong arong nga kaya na pangaran based on sa record kan PSA. Oh, yung papaano kita kaya ni Mary, oh yung mananggaan, Mary Grace mananggaan ang pangaran ni Piatos. Mary Grace Piatos. Rinan Piatos. Ah, pighapot mga tugang si Attorney Puwa. Attorney Puwa, ano ngayon, what do you think of Mary Grace Piatos and Rinan Piatos? Are they husband and wife? Sabi ni Attorney Puwa, I cannot speculate dyan po ngayon sa bagay na yan kung if they are husband and wife. Nova Santos, o Anova baga, si Chiria pa man ini. Nova Santos, Miko Harina. Ano ng mga pangaran talaga ini, ano? Mga out of this world talaga. Janice Marie Rebilla. Oh, Rebilla ka na naman. Basta may mga Rebilla, may mga pirming may Rebilla sa abit sa mga arog kaning Rimalaso. Ano na ka mong mga Rebilla? Sus Mariusim. Patiting. Oh, yan. Patiting da. Patiting. Yan, ang pangaran niya, Pati. Ang apelyido, Ting. Patiting. Andy Lim. Yan. Yung iniso mga birada kasun, mga nikapunan. Andy Lim. Alejandro Piquet. Yan. Oh, nailing mo na yan. Oh, mga pangaran. Fiona Biong. Yan. Fiona. Sispronio Balsak. Yan. Gabriel Bisaya. Oh, kaya iyo po yan sa mga nabanggit ng mga pangaran. Sa primerong arangkada kasudma. Pero sabi ni Vince Kasilihan, gulpi pa ngayang ibang mga pangaran na dai pa ngayang nagkakabaranggit niya dyan. Kaya may mga kwansya digding, mga pigsambit na pangaran. Hay na ito. Yaon digdi, may mga pangaran digdi na nabanggit. Oh, sabi ni Vince Kasilihan, warara pa ngayon dyan so iba pang mga pambirang pangaran. Wala pa ngayon si Cathy Ting, Luz Bininda Pinoy, Banks Rebilla. Oh, Rebilla na naman. Bingo! Yan. May bingo palan. So, garibaga, sa letrang B. Yan. Bingo. Arani pang maging bunggo. Bingo. May liwayway Oishi. Yan. Kadakol pa lang mga pangaran da kaya na maburutwa dyan. Iyo pa lang pigdagdag pa ni Vince Kasilihan. O, igwa madigdi so dati kong pag-iriba duman sa ibong na istasyon. Igwa pa ngayang mga pangaran nga ngayang araw nga ni Totoy Bibo. Android. Yan. ang pangaran Ann, ang apelyido Droid. Android. May cherry movie. Gari cellphone ang dating. Ah, Alaskador. Oh. Ang apelyido Dor, D-O-O-R, ang pangaran Alaska. Pero pag binasa mo, Gariso Mandurugas, Alaskador. Ano na mga pangaran hindi ano? Kadakol na pagkagat mga pangaran. Crispy Patata. Oh, gari man sa na Crispy Pata. Oh, may patata. Ang patata man agad si Chiria. Talaga barakal ka ni so mag-ina ko. Kaya medyo naram ko mga araw kaning pangaran ng mga si Chiria. Ta so mag-ina ko, mailig sa si Chiria. Nahiling ko ang mga pangaran kan, ayan mga pangaran kan produkto. Oh, kundi yan, ang hapot dyan mga tugang, ano ining mga recipienting ining pigasabi, ano ini mga tunay ini and existing human being. Takon ini mga gibugibo man sana na para makakolekta kan kwarta, sindaman sana, nag-irimbinto sana ng pangaran, at ako lang problema pa yan tabi ninda. Pwede talagang magpikit-pikit digdi si Attorney Pua. Kung dahil niya mapakarayan pag dadali digdi pagdipensa, baka kung sabi nga ni kaniba, baka usan na ngayong laptop at ibatikal sa iya, kundi desktop na. Grabe ano, na mga matitinding mga pangyaring ini sa impeachment. O garing dahi kitang makailing sa atyan, pura sa online siguro, ano, sa pagiling ta sa chan online ta brown out diyan sa what ano ni Washington Feeder 2 na naman. Maghapon na naman alas 8 sagod alas 5 na naman. Diyos ko po. Music where ori na daw matatapos yan na mga brown out na yan digdi salbay. Bad lamang kun rikas-rikasana kan aliko ang rehabilitasyon tangarig medyo mapurupundo na ang pabra brown out na yan. Think. Pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. Unwaiting sa albay, ha? Di ko lang maintindihan ini kung ining waiting ni ini sa albay digditabi, ha? Ano ini baga talaga? Pigasikasukan mga pulis na namumonitor ninda kasi siyempre trabaho man ninda bagayan ta kung iguaning waiting, kung bagayan illegal ano ni, illegal games. Kaya dapat action na niyang kan PNP. And ano nangyari kan STL? Oh, yan ang sarupang kaputan tadig di Salbay. Ta medyo matunog-tunog na naman ang issue kay inipong sa mga waiting-waiting na ini na bukis. Ah, kaya nag-arapot, ha, inangayaso legal na STL, ininganing Centerways, na iubaga inisyo nagsalidang operator kan STL nanggana sa bidding sa PCSO. O ano na nangyari kay ini, may STL pa kita, may bukis, waiting na sana. O saka si isa yan mga nasa likod kan waiting. May post nga ni IDD si Ate Remy na jata daa, ano nga ya, totoo man agad nga ini, nasubula kan waiting na dati dyan sa bugtong, dyan da sa hampangang kan lubungan ng mga buhay. Aram mo yan, Kuya Rai? So, libingan ng mga buhay. O, dyan sa bugtong, duwa bagay yan. So, dyan sa gilid kan tinampo, so sabi, kan ibang mga medyo malikot ang isip, yan ngayang lugar na iyan, ansaro nga dyan, yan sa gilid kan tinampo, yan ngaya libingan ng mga buhay. Ito ngayang tinampo sa kataning niya sa gilid, so palaog, iyon na ngaya ang pasiring ngaya sa libingan ng mga patay. O, kaya magkataning ngayan, so tinampo palaog, iyan so pasiring ka sa simenteryo, libingan ng mga patay. So, digdi ka nga sa tinampo sa gilid sa Irinutan sana, date lang na lakad-lakad, pirang dangaw lang. Diyan naman anya, yan ang nangyari, diyan ay diyan anya nililibing ang mga buhay. From your home, but you never want to phone your home. Marasa pa! O, so ang panganda kayan, pigbubulahan kan waiting, totoo ini. O, kunaram ini kan mga yaon dyan sa social media, why is it an police, gari dahil lamang ning ribok-ribok dyan, tabi, mga Sir! You can win. Ano, nainutang ka mo sa mga bagay na ini? O ano ka mo? Nag-kukuan man? Nag-hiling-hiling man? Nag-action man dyan? O gariwara lang? Gotta friend, your friend, for your life. And sabi pati ni Kuya Eric, kasun ma sa Restoryami, gari ngaya pigtik, over na ngaya, tabi ngaya, kan politiko. Saka ngaya susaro ngayang pirmi ngayang nagsisimba. Nyako, di banal palan. Una ko kung banal, di dapat dahi siya kayan mag-imbulto sa mga arog kaya na dahin data tayo, banal. Masakit ka ni kung magpugawak naman si Kap. Oh, na uni ang mga nasa likod sa waiting na naman ni Disalbay, dahil daw tabi yan, Kap. Marini si Kap daw pag talagang ini na tagilid ang sitwasyon na inipit siya, minakuan talaga ini, minabungkaras talaga. Nailing mo ito nangyari kan inot na panahon na nadali si Grex dahil dyan sa issue na yan. Inda nga ni kung ano na so nangyari sa kaso kay ni dahil nakitang update lamang ano ta may kaso baga kay ni si Greg. Nasuspender nga ni siya. Ta sabi ka to ni dating Kapitan Alwinimo, self-confessed wetting operator. Na siya pa mismo ang nag-deposito kan kuyan. Nagdideposito kan para sa kuyan sa bank account niya ngayon. Tapos pinatunayan pati sa mga bank deposit, yung mga deposit slip piglad lang. Kaya rimati talaga. Masakit ka ni kung si politiko madali man arog man kanyan mangyari sa imo nonoy. Pakaray kan patra thumbs up mo diyan tabi. You can win if you want. If you want. Papara tara thumbs up ka diyan pagkatapos gayan bad kun iyan na tara thumbs up mo an mangyari kayan thumbs down. Follow me. Oh you got a brand new friend for your life. Oy ni man si Mary Grace, pirmi kadang nasa simbahan niya ko banal pa lang. Masakit ini. Kaya pala nga niya ako sa mga nailing ko sa post, so centerways, ginibong sideways da. Ginilid, kumbaga sideways, pigya at sapura. Taang pinaprintira sa mga bukis. Maluya ngaya ang ganan siya. Pag STL, tagulping ngayon ka, ano ne, gulping ka, ano nga punta ngayon, kabakas. Sabagay, yung managatan, STL baga, may prangkisa, legal, tapos igwa talaga yan, may mga sharing yan, may share yan sa LGU, may share sa police, may share sa congressional district, basta gulpian na mga share tabi, may mga sharing yan eh. May kanya-kanyang percentage share yan ang mga, kung kayan, operation remittance sa STL. Pero kung sa waiting, wala. Diit lang ang kuyan dyan. Saka daing gayo ta, siyempre illegal ba yan eh? Kaya iyo yan tabi ang sitwasyon kayo ni. Sabi ni Ate Remy, ano ngayon, nagbalyo na ang bulahan? Ali ngayon dyan sa bugtong, ano ngayon eh, nagbalyo na ngayon da sa Lakandula? Yan ang hapot. Ipabayatan na yan sa mga otoridad. Sinda na po ang bahala kayan. Siyempre illegal bagay yan. Diba? Bago kita magparam, shout out sa mga minasunod. Si Ate Emi Abunda Bahoy, Barangay 27, Victory Village South. Si Manong Erning, kapi-kapi Manong Erning. Pelo Pera, good morning. Shout out po didi sa Gabawan, Mauranon po. Sige. An uran tatabi Ate Pequen Mansanadra Dalagan. Eden Daria, good morning. Si Madam Unika Iha, good morning tabi Madam. Maria Fe Renales, morning. Ano po ang mga CP number niyo po? Thanks. Iyo, day managan kita nag-announce sa CP number, tanong. Dahil man tayo ni kayong sisipi tadig di yun. Pirmi kong dahiling digdi na pirmi nag-titik. So sarong di ko aram kung ano yun ito. O medyo may yung yan. Kaya niya akong lato muna. Dahil na pagpatulan ito. Tagari niya may siling-siling eh. Ups. Oh, hi na ako. You'll never find Marlin Yanson morning from San Andres SDA. Si Makinyana Ludovice Abilene, good morning. The way I... Si Atitina Salsalani. Oh, I'm not bragging on... Mapapangarana naman sa waiting. Maurag talaga si Omen Garo May 2-0. Anong gusto kong sabihin daw kanina? Pero ikon ako, nahudyan ako sa mga tirada mo, Atitina. Never find... It'll take the end of all time. Si Aringo Dibora, good morning from Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Sige na, param na ako mga dugang. Antabay na po kay SM sa mga bareta alas 7. Ini po ang sinong lingkod Manilito Sanchez. Kasabay ta si Kuya Ryan Salcedo sa lado teknikal. George Valderrama, Rain Bartolo sa tower. Manilito Sanchez, nagapaabot po nin Mabalos. Aga naman, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
11: Kita kids po tayo.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Babes, malapit ang anniversary natin.
17: Oo nga, no. Parang kailan lang.
16: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
17: Siyempre, Lolay's yun.
16: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
17: Siyempre, Lolay's yun.
16: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
17: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
18: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
1: pa!
6: Hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
1: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
1: para maging winner!
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na magalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
4: Unida,
0: ang Uragun. Mareta, mareta, mareta, alas 7. Uragun, Mareta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, pagpapaluwas kan social pension kan mga senior citizens digdi sa Legazpi, ipapaagi na sa GCash. LGU Legazpi, mapautob nin bagong fare matrix para man sa mga pampublikong tricycle. Asin sa mga bareta sa Laogan Nasyon, paghali kay Bunoan sa graft case, day man pinagtugutan kan Sandigan Bayan. Asin sa mga bareta po sa luwas ka nasyon, U.S. President Donald Trump pinag-uktaba ang planong panibagong pag-atake sa Iran. Ang detalyes, taud-taud sana.

0: 7, Barretang Lokal. Local News.
1: Aldaw na po kita nin Martes, 24 kan bulan ni Agosto taon 2026. Ini po ang Radyo Rangon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ngunyan sa detalyes, mas pinadali na ang pagresibikan social pension kan mga senior citizens. Hindi po naman sa Legazpi sa paagi kan paggamit nin GCash. Ini ang naging tampok sa isinagimong ceremonial turnover sa opisina kan alkalde na pinagpanginota ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail bilang parte kan programa kan lokal na gobyerno nga nipong gibo na mas marikas, ligtas sa sinmagian ang pananaon kan pensyon sa mga gurang o kaya senior citizens. Sinaron po naman kan bagong sistema, pwede siya makaresibi o maresibikan mga beneficyaryo sa indang pensyon sa pagi kan GCash na pinaglalaoman na makakabawas sa oras kan paghalat asin pagpila sa payout. Mientras tanto, tulong barangay sa Banuaan in Daraga pwede sir mabinipisyuhan in mga classroom gikan po sa Ako Bicol party list. Kasabay na naman ang barangay Kidako sa mga mabibinipisyuhan. Nasa linya live si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Naipa ang Kidako. Mientras sa tutulong barangay sa Banuan Candaraga o iskola ng pinumabinipisyon ng klaso may tataw ka na ko Bicola. Ina naging pay ni Kagabad Magalona ang chairman kan Committee on Infrastructure sa ginibong pakikipag-ulay kan Urago Nusra. Sayang sinabi na pwedeng matawan ng karanyagan na klaso may ang Kilikawa High School, Bagong Bayan Elementary School. Asiman barangay Baskaran sa nasabi ng Banuan na sayang sinabi na sakun sa presente pinagpuproseso paan mga kilakay pa na papilis para sa implementasyon kan nasabi ng program. Ipinaliwanag pa ni Magaluna sa presente, palagos pag nag-identifikar ang Ako Bicol sa mga barangay sa Banuan Candaraga na pwedeng matawan kay magkakali kung karagdagan ng classroom, inulit sa presente, igwala niyong pondo para sa Banuan Candaraga para sa pagpapagibuli ng mga classroom. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Mikolano, Oragon.
1: Reward! 17 minutos po makaagyan na 7 ng pagkaaga. Mabauto man gobyerno lokal kan Legazpi nin panibagong fare matrix para man sa mga pampublikong tricycle bilang pag-aandam sa pagdagsakan mga bisita sa Ibalong Festival 2026. Sigun kay Vice Mayor Luis Gutierrez, obeto po naman kan bagong fare matrix na masyerdoan kabakanan kan mga pasaheros asin may bitiranan paniningil nin sobra sa pamasay sa panahon kan selebrasyon. Kasabay po naman kayo ni sinabi kan Vice Alcalde na magsasagibo man ang lokal na gobyerno nin mahigot na pagbabantay nga nipong masyerto na pinagsusunod kan mga tricycle drivers ang ipinagtalaan na pamasahe. Barangay Tanod na nag-aresto sa snatcher tinauan onra kan siyad din tabako, prugna kan Tabaco City Police Station. Mga dugang pang-impormasyon gikan kay Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
4: Pinatunayan kan Barangay Tanod na si Gary Wigis Burak, taga Barangay San Roque, Tabaco City, ang sa iyang kakayahan na naukulan sa mga tinuro kan mga pulis durante kan mag-attender siya nin training seminar. May kinaaraman sa pag-aristo nin sarong suspect na nakakomitir nin krimen. Inot ka ni pasado alas 12 nin ugto ka nakaaging aldaw sa Barangay San Roque, Tabaco City. May sarong persona na inagawan nin cellphone kan suspect na tulos diminulag. Tulos na nagresponde si Barangay Tanod Gary Wisig Burak, binukod ang lalaking suspect hanggang sa madakop. Pagkatapos pig-turn over kan Barangay Tanod ang suspect sa Tabaco City Police Station hanggang sa sinangatan nin kasong robbery snatching ang suspect na may piyansang 100,000 pesos napig-recommendar kan korte. Kasog mang Lunes, pagkatapos kan flag raising ceremony, tinauan nin award kan Tabaco City Police Station ang Barangay Tanod na si Gary Wisik Burak. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, Chief of Police, na sa ginibong ini kan Barangay Tanod, pinahiling niya ang sa iyang pagiging vigilante at sindedikasyon sa trabaho para sa kaligtasan kan komunidad. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalero, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: 21 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Nagkaresibin ng 10 kilos din bagas na nasa 1,000 na mga benepisyaryo gikan sa komunidad kan agtatabang noon dyan sa Pulanggi Alway sa isinagibong rice subsidy distribution sa Pulanggi Gymnasium. Pinagpanginoto ng programa kan gobyerno lokal kan Alway sa pagipo kan local government support fund asin man kan municipal social welfare development office kan banwanin Pulanggi sa pakikipagkoordinar sa National Commission on Indigenous Peoples Region 5 o NCIP Region 5 Pulanggi Service Center. Sigon sa gobyerno provincial kan Alway, parte ang programa kan padango sa paghihingua na mas mapakusog ang food security asin makabaw makapagtao din pangenot na ayuda sa mga indigenous cultural communities kamari na po ang mga pamilyang agta tabang nun. Miantos tanto epekto poon po kasudma, epektibo poon kasudma aldaw ni Lunas ang sambulan may sarong aldaw na suspensyon na isinaangat laban sa apat na kagawad kan San Roque Tabaco City na sinakagawad Cheryl Binalia, Mark Anthony Balingbing, Rodel Bunaobra, asin Jonathan Burgueza susugman sa pinagbalwas na SP Resolution Number 9-563 Series of 2026. Kasudinikan isinaangat na kasong administratibo o Administrative Case Number 9-004-2026 kan sa inang kapitan na si Barangay Kapitan Elias Bobiles. Laban po naman sa mga nasabing gagawad huli sa daipag-atindir nin flag raising ceremony poon pa kan taon 2024. Simple misconduct ang hatul kan sangguni ang panglalawigan matapos adalan ang kaso susugman sa mga ipinasar na dokumentos kan kapitan kun sa inapag-araman na si kagawad Binalia may 66 na absent sa flag raising, Balingbing Igwamanin 65, Bonaobra 39, asin Brokesa 71 pag-absent. Magramduan po naman na enod naman na nasuspendir nin sambulan may sarong aldaw kan bulan nin Abril si Kapitan Bobiles matapos si reklamo ni Binalia nin simple neglect of duty por medyo sa paramenta sa pagpapaistar nin tanod na solo parent asin tulong aki kaini sa barangay hall. Matrayumpong nadakop ang sarong number one most wanted na persona sa siyudad in Iriga, ulikan kasong panlulugos. Detalyes kan baratang yan nasa linya live si Manoy Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
5: Matrayumpong nadakop ang sarong number one most wanted sa siyudad in Iriga sa kasong panlulugos. Inan pinagkumpirmara ka na si OP digdisa na sambit na syudad na konsain na accomplishment na ini na pinagsabi na konsain ang araw kayong bagay sa hindi nindi pinagtatawanin dakulang atensyon na konsain ang sarong soltero 18 anos ang edad na may kasong panlulugos ang most wanted digdisa syudad ng Iriga na matrayong pong nadakop ang pinangaranin ng si Chris na konsain sangunyan nakakunkuna sa ipatura kan pulis na daing pinagrekomendar na piyansa kan korte digdi sa syudad kan Iriga. Mga tugang dugay na ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Oragon.
1: 25 minutes after 6 or 7 in the morning. Nakatalaan po ang inaugurasyon kan bagong public market site na Mercado de Camalig yan sa Barangay Iluluan sa maabuto na Agosto 18 kung sain magiging abilabli na manilay na preskong gulay, pruta, sira, karne at sila pang mga prime commodities para man sa mga namamanuan. Dinisenyo ang nasabing pampublikong pasilidad ganipong makapagtaunin konbinyente asin marikas na merkado para sa mga konsumidores mantang pinagsyertuan mas ligtas asin matanos sa sistema kaini. Sigun kay Alcalde Carlos Irwin Baldo Jr., obeto kan proyektong ini na mapauswag ang opisyal na mandato kan lokal na gobyerno na mairani ang mga lokal na produkto sa mga pamilyang naka-star hararayo sa sentro. Miantos tanto pinagpanginotan kan Albay Veterinary Office ang pagsasagibo kan swine productivity through artificial insemination training kan nakaagi pong aldaw. Ang training ginibo dyan sa Farmers Auditorium Albay Farmers Bounty Village bilang parte kan programang may obhetong mapatalubo ang sektor kan agrikultura asin livestock sa probinsya. Obeto po naman kang nasabing programa na itaas ang level kan kaaraman mapakarhayan productivity as in maibusod ang sustainable production kan mga atama na hayo para man sa lokal na paraoma, livestock raisers as in iba pang komunidad digdi sa probinsya kan Albay. Information drive kontra dengue isa sa gibukan lokal o local health board katabang po ang Department of Health. Mga dugang pangbareta gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Laki Reborn.
6: Mapaluwas ni na mga impormasyon ana DOH Bicol katabang ana Legazpi City Health tangani nang makaiwas sa hilang na dengue. Inisubot ana napagkasunduan sa isinagibong local health board meeting kana nakaging semana sigon kay City Councilor Sunshine Imperial. Inisubot ana nahilingin dang paagi na mamuklat ang mga Legazpenyo sa tamang pag-iwas sa hilang na dengue na nagdadakol sa siyudad sa ibong kanhalawig na mainit na panahon. Ipinahayag kana konsihan na dapat na mamuklat ana mga tao sa kung ano ang dapat asin day dapat tangani nang makaiwas sa nasabing hilang sa pagikan mga impormasyon na sa indang ipapaabot na isa sa gibo sa kada barangay. Padagos man subot ang sa indang pagmumonitor sa palibot dahil iguana nin halos ang gatos na suspected na iguanin dengue sa syudad. Mas halang kawin eh kumpara sa bilang na nairistro ka na taon na 2025.
7: Last week po, nag-iigubo kami ng meeting sa local health board. Inipot na pag-unan niyo together with DOH. And as per DOH po, sila man po mapaluwas man po ng mga ito pong impormasyon na pwedeng i-disseminate po sa barangay para po sa mga kung ano ang dapat and di dapat. Dahil di ito man po maiwasan na sabi nga ni Linda kung kamo po malinit siya sa imong pagtag sa diri, alagad sa kapitbahay mo, ili man po ang may problema. Kaya ini po, makatabang ni po ang City Health Office as in ang DOH. Ini po ikipun for barangay man po. And then syempre po, padagos po at sa ngayon pag-monitor.
6: Ana pahayag ni City Councilor Sunshine Imperial. Mga duwang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Laki Reborn.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
11: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
13: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Nins.
12: Lumiit ba talaga siya?
13: Opo.
12: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
13: Opo, monthly na siya.
12: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
14: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
16: Kita-kits po tayo!
2: Uragod Pagreta alas 7.
17: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
18: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng
16: 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, bulit, ayaw na po ikinismo ang kakomunidad din doon ang malinig as in kastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 29 minutos, alas 8 na.
18: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa tuya pong isiyon, naramudapan mga nagkapin ang istorya. Barreta informasyon, gikan sa anum na provincias kan kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Zelada.
19: Duwang pinagdududahang imbuelto sa illegal na droga ang na-arrestar kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa magkakasuhay na interdiction operations na isinagibo sa Matnog Port sa Barangay Caloocan, Matnog, Sorsogon, Kanakaaging, Aldawnin, Domingo. Sa inat na operasyon, bandang alas 7.26 nin aga, natakop ang 37 anyos na lalaki na residente kang Rodriguez Rizal. Nakumpiskar gikan sa iyang pag-iingat ang duwang heat shield na plastic sachet na may pinagkakalkulong sarong gramo kan pinagdududahan na siya buo na may standard value na 6,800 pesos sa pinag-aandam na ang kasong pagbalgar sa seksyon na 11 kanag Republika 91-65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspeka. Mientras na sa ikaduwang operasyon na bandang alas 5-7 in hapon na arrestar ang sarong 34 anyos manalalaking residente kan Marawi City, Lenao del Sula. Nakumpiskar gikan sa iya napat na plastic sachet na may pinagkakalkulong sarong gramo kan pinagtutubodan na shibu na nagkakantidad ng 6,800 pesos sa siring man ang mandain lain na drug paraphernalia. Mahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa seksyon sa 11 as in 12 kanag Republika 91-65. Sa kabilugan, pinagkakalkulong 2 gramo ni pinagtutubodan na shabu na may standard value na 13,600 pesos ang nakumpiskar sa 2 magkakasuhay na operasyon. Mientras tanto, inapubaran kan sanggunang panalawigan kan katanduan as kasudma ang sarong resolusyon na nung nagsasadol sa mga manunungdan o nanunungdan na ahen siya kang gobyerno na magsagibin ng tulos na komprehensibong investigasyon sa pagkakadan kan sarong minero na nakuha sa barangay OB Caramoran na pinatukonektra subo sa iligal na pagmimina. Sa ilalong kang resolusyon ipigbusol ni Acting Provincial Board Member Joseph Mendoza, pinagpapangapodan sa Catanduanes Police Provincial Office, Caramoran Municipal Police Station, Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office, asing bapang konektadong ahensyo na magsagibol ng marikas patas asing nakabase sa ebidensyong investigasyon na sa ibang kanmayo pang opisyal na konfirmasyon na may relasyon ang insidente sa iligal na pagmimina, tinawan doon sa resolusyon na nakaipuan manusog ang katotohan asing mapanimbag ang si isay mananapatunayang nagbalgar sa lay. Mantang arestado kan Iriga City Police Station ang 18 anyos na lalaki sa 19 counts of statutory rape kaini. 300 mil pesos para sa lambang count ang piyansang ipinagarekomendar kang korte. Rason nga ni magpakol sa 5.7 milyon pesos ang kabilugan na piyansa kaini. Numero 1 wanted person sa siyudad kan Iriga, mantang rank number 2 na wanted person man ini sa probinsya nin Camarines Sura. Ako po sa Annalyn Zelada, kanilip ang 7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Biculano, Uragon.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Dragon Barreta, alas 7. Barreta National. National.
2: Dai Manila ko kan Sandigan Bayan 2nd Division and Mission kan Prosecution na Haleon si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused sa kasong graft na kinasasangkutan ni Senador Jinggo Estrada katakod kan subot anomalya sa flood control projects. Sigun sa korte, dai man pwedeng baguhan impormasyon sa kaso huling na aray na si Estrada kan Hunyo 4. An paghali subot kay Bunoan na an magbabago subot sa teorya kan kaso gikan sa conspiracy pasisiring sa individual liability na makakaapekto sa depensa kan senador. Miyantos tanto pinagpo naman ni Vio ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na pinagahanapan indaan kontrobersyal na pangaran na Mary Grace Piatos na nagbutwa sa mga acknowledgement receipts OAR kan Office of the Vice President na ipinagsumitir kan Commission on Audit sa pagdangog kan impeachment trial laban po naman kay Vice President Sara Duterte liwat ilinatag kan prosecution ang mga resibong may questionabling pangaran kasabay na po ang pangaran na Mary Grace Piatos as in Renan Piatos. Sigun po naman sa impeachment trial Private Prosecutor na si Capunan nakaresibi subot ni nasa 70 mil pesos para sa payment for medicine si Mary Grace Piatos as in sarupang nakapangaran na Renan Piatos na subot nagresibi man ni nasa 110 mil para sa purchase of information.
0: Urakon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International
2: News. Ipig-uktaba ni U.S. President Donald Trump ang planong panibagong pag-atake laban sa Iran mantang may pinagigibong negosasyon nga nipong mapunduna ang nuclear program kan Tehran as in liwat mabuksan ang Strait of Hormuz. Sa sarung post sa Truth Social,

0: Kalna Organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Hello Nanay, anong pangalan mo?
5: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
4: Mataas lahat.
5: Yung ano pa?
4: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
4: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
4: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
4: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
4: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita kids po tayo!
8: Ragod Pagreta Alas 7
9: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
10: Arte
11: Ganon?
12: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa business mo.
8: Ragod Pagreta Alas 7 Pagreta Sports.
9: Let's get ready to
13: Nasungkit ni Filipina tennis sensation Alex Iala ang pinakadakulang titulo sa iyang karera matapos daugon ang top seed na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4, 6-0 sa finals kan 2026 Mubadala DC Open kasubagong magumagahon oras tigdi sa Pilipinas. Nagpailing nin matinding determinasyon si Iala matapos maoktaban in haros 20 oras ang laban huli po naman sa maraot na panahon. Sa ibungkan pagkakadaog sa enot na set, buminawi ang 21 anyos na Pinay kaning maduminar ang ikaduwa sint ultimong set hasta sa nakuha niya ang kampiyonato.
8: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista.
13: Liwat pong nagselebar ang Pilipinas sa International Pageantry matapos koronahan si Miss Katrina Kat Liegado bilang Miss Supra National 2026 duman sa Nowy Sącz, Poland. Dinaog ni Katrina ang 66 na iba pang mga kandidata gikan sa mga ibang mga nasyones. Nganing masungkit ang ikaduwang korona kan Pilipinas sa Miss Supra National. Sa final question and answer round, digi itinodo ni Kat ang sa iyang pagtubod na kaipuan na sa sarong babae, iguanin isog, kusog, asin paninindugan.
8: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud.
13: Nakisumaro po ang Department of Health, Bicol, sa selebrasyon kanikapitong anibersaryo ka National Commission of Senior Citizens Regional Office 5 bilang pagpapailing nin suporta sa salud kan mga senior citizens sa rehiyon. Tinamanduan po ni BOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe ankahan o kahalagahan kan nasarabay na paghiro kan gobyerno asin komunidad nga nipong masyertuan di kalidad asin abot kayang serbisyong pansalud para man sa mga may edad na. Panagos man ang pinagpapahigot kan DOH Bicol ang mga programang nagbubusol sa healthy aging asin magpapakusog kan geriatric health services ganing mamantinir na makusog, aktibo asin may dignidad ang mga senior citizens digdi sa kabikulan.
8: Uragon Barreta alas 7. Kamugtakan kan panahon.
13: Nagluya na bilang low pressure area o LPA ang dating tropical depression Luis sigun ini sa pang

0: onsing matanga na tropical cyclone bulletin kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services sa pag-asa. Pasipo naman sa pag-asa, hurig na matahanan LPA sa bisinidad kan Peña Blanca, Cagayan. Bit-bit pa man ginari kay niyan central pressure na nasa 102 kilometro per oras sinagihiro ni sa likas na 10 kilometro kada oras. Inali naman kan pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan nasyon. Sa ibang po naman kay ni, nagpatanid pa ang pag-asa na magpapadagos ang makukusog na pag-uran sa nagkapirang parte digdi sa Luzon. Asinyan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang barata ng yung pong aldaw nin Martes, Pecha 4 na kan bulan nin Agosto taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarsha, asin man si Manoy Alan Lopez sa Saituno. Sa ibong nagkwanto si Manoy Ryan Salcedo, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Pakitama po kayo sa inyong mga orasan. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Urago.

0: Yes, yes, yo. Good morning. Good morning. Diyos manay na aldaw sa limot, mga tugang, mga manay, mga manay. Martes na po kita. Petsa 4 na kan bulan ni Agosto, taon 2026. Salamat Lord, huli kan bagaan sabi kan pag-asa. Para rayo na sa nasyon, ini si Bagyong Luis. Pero sabi, magpapauran pagiraray ini digdi sa may party kan Luzon. O kasabay na dyan ang Bicol. Di magkitang maginibuka yan. Kaya sabi kayaan, kung kamo po maluwas, dawa anong gibuhon nito, magpasiguro man giraray nin payong kapote, o kung dahi talaga, dawa dahon kibagas, pwede, batag baya, pwede na yan. Sa mga nag-antabay, nakatutog permi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning!
1: Thank you!
0: Sige man po duman sa managdadalan kan sa tuyang FB Live. Good morning! Nakaantabay nagdadalan si Ate Marlene Yanzon asin mga pag-iriba dyan sa San Andres kan Banuan in Santo Domingo. Ate Marlene, good morning! Good morning! Siyempre pa dyan sa Rosales E3. Makusugon talaga ang istasyon kan radyo dyan sa kakanan ni Nanay Rosita. Good morning! Amay na amay pa, nagkukurarat na kasubago si Manoy Lito sa iyang bareta. Salamat tabi sa gamus ng mga staff, mga nagkakakangunyan dyan sa Rosales E3, sa pangenot ni Manay Rosita, danga ni Bossing Nelson. Kaman dyan si Ate Arian, si Karen, Cheryl, dangan si Manay Vicky, Gina, and Ate Grace. Maray na agatabi sino. Salamat kan ding masawang pag-antabay. Kamuna talaga.
1: Thank you! Tatak uragon, Bicol
0: na magayon. Siyempre pa dyan sa mga parantabay ta sa Albay District Public Market. Good morning! Makusugo na naman ang Radyo Uragon dyan sa stall ni Damanong Joel, ni Damanong Renan. Duda ko ba ko daw kay ito Renan, so sabi napangaranan duman sa ano ini, saro sa mga natawanin nasa 70 mil pesos kan Office of the Vice President. Bala ka dyan Manoy Renan. Hey, joke man sa siyempre pa, kumusta ang taman? Sina Nanay Edna, si Ate Nerissa, Ate Bing, Manay Josephine. As in, siyempre pa, si Manoy Ramirez, Manay Julian. Salamat unong buka sa inyong daing sawang pag-antabay.
1: Thank you.
0: So, buot sabihon mga tugang, sabi ka sumago sa barata, talagang lagduan ang korupsyon sa Pilipinas, Manoy Ryan. Yugon mo an mga, hindi pa sana, mapatunayan muna. Sa mga pangaran pasanakan mga sabi, nag-receive kan cash advance. Hali po sa confidential funds ng Office of the Vice President ni Sara Duterte. O ni, bako inikon ha? Acknowledgement receipt pati ang ginamit Manoy Ryan. Bako man OR? Acknowledgement receipts. O ni ang mga recipientes. Number one sa listahan, ining allegedly may pangaran na Mary Grace Piatos. Sa tanang buhay ko sa kinaaban mga tugang digdi sa Pilipinas, I don't know kung may nag-i-existir na tawo na ang apelyido Piatos. Ang aram ko sa nang Piatos Manoy Ryan, ang paborito kong isda kan ako college, iyan Piatos, nababakal yan dyan sa kantin kan Biyo. Uni pa may tugang, Renan Piatos. Baka ikay ni Renan? Shhh, Renan. Ha? Baka ikay. Magkuman kayo? Joke man sana. Yung mo, 110,000 ang ibinayad kan Office of the Vice President huli sa, kumbaga, impormasyon na sa iya pong naguno. Uli pa, mga fictitious name niya. Sabi kan mga abogado, these are fictitious names. Buod sabihon, gibo-gibo sa naman. Patiting. Aray ko. Una ang pinakamatinidig din na talagang nagyulok ako kan bigya the direct question ni Attorney Lorna Kapunan. So, Tagaog Akua. O niya? Ang pangaran, Andy Lim. Ay, inda. Oo, may Andy Lim talaga. Andy, as in A-N-D-Y. Tapos ang apelyido, Lim. Although, this could be a real person, tama yung mga pangaran man talaga bagang Andy. Pero pag pinagsaro mo kaya ang Andy Lim, medyo mapapakwang ka. Ha? Meron palang pangarang ganyan. Sa bagay na ito, aram tayo nga ni ibagang Mary Grace Piatos, may Renan Piatos. O baka magtugang ini, pwedeng ang tugang man ni Andy Lim, Ann Liwanag. Baka, uli pa ang matindinig ni Alejandro Pikit. Ay, inda. Abo ko na kayo ni magparabasa ta. Makulog lamang ang payo ko na naman kayo ni. At amaray na ang pagmaan ko. Baad mapakaraot naman. Anyways, ini mga tugang ang pigsasabing aramtaman, kaputikan man sa naini. Pero ito pa bang ginari kayo mga nagtutubod as in napapatubod kan arog kaining mga excuses. Bakupa ko, never ako naging pro-Marcos and never ako magiging pro-Duterte. Ani ba kaya an impression mga tugang, mga kababayan, pag ika nagkontra sa Duterte, matik, pro-Marcos ka. Which is very illogical. Pwede man maging pro-bayan ka or bagaman maging pro-Leni ka. Bako, pero kung sabihon mong para ka nagkakampi ka ngayon ay nagkukontra ka kay Sara Duterte or sa mga Duterte, ang panabutan, ang pagsabot niya kayan, pro-Marcos ka, nagsusurog ka kay Marcos. O anong klaseng rason mo yan? Ini ang mga rasones kan mga data tao magsabot asin magsusug kan tamang rason. Manirayan. Di ba? Di man nga, alibawa. Diyan ngaya sa ipunesto sa imong pagkakan. Ansaro, pork steak. Ansaro, beef steak. Di man nga hulugan na ang kinuamo sa beef steak, buot sabihon, sa pork steak, habo mo kayan. Tama? Oo. So buot sabihon, perhaps, nataon lang or bagaman talagang you prefer na kaunon sa beef steak, but it doesn't mean na kontra ka o kaya nagpapabor ka duman sa kinaon mo sa ng beef steak. Bago, or kontra ka duman sa pork steak. Ini mga tugang ansalang rason o pagsusug kang tamang rason. Kaya, di ko gets. Dakulong pagiraray ang napapatubod kan aramtaman ta aramta. Sabi nga di kan mga pilosopo, you don't have to be a genius. You only have to be a discerning person. But sabihon, di mo man kaipuhan maging matali. Di mo man kaipuhan magtali-talihan. An kaipuhan sa naman digdi sa kinaban, discerning. But sabihon, tatao ka magsabot kung baga ano ang tama, ano ang sala. Nagets mo ako, boy? O, pagdai mo pa yung nagigets, malabo ka na talaga. Otrohon ko ha, dai mo man kay puhan maging matali, dai mo man kay puhan maging pantas o maging henyo. An kay puhan ta sa naman digdi, sa buton ta, susugun ta, ang tamang rason. And more importantly, aramon mo, ano baga ang tama, arin ang sala. Takun aramon ang sala, alagad pigdidepensa mo pagiraray. Saro sa naambot, sabihon kayan, nakikinabang ka sa pagdepensa mo kan sala. Tama o sala? Pareho man yan sa issue kan weteng. Bagaan sabi mga tugang, igwangunya na papreskon ang sarong individual. Tanganing sabi, ibibiklad na duman sa gigibuho na preskon ang mga persona sa likod kan operasyon. And ang mga taong ini na nasa likod kan operasyon kan weteng, allegedly, mga politiko. Yun na ni. Although, bago naman po ini bagong issue, bako naman po ini bagong ngaya bareta. Ha? This is kunbaga haloy ng gibo panahon pa kan panahon kan mga kupong-kupong. Aram ta aram taman an operasyon kan weteng pun pa kan dekada 80 hanggang sa presenteng panahon dai man po iyan makakapag-operar sa arin man na parte kan syudad kan komunidad probinsya unless otherwise may pagtugot an mga ilihidong opisyales lalo na an kapulisan itaas an kamot kan makontra sa sasabihon ko. Maging totoo sa nanghani kita, talaga para sa ragin-sagin pa. Piglalan si Nindo ang mga sadiri Nindo. This wetting operation, for so long a time, aram-ta-aram-ta na, this cannot operate unless otherwise there is permission coming from these locally elected officials, the authorities in general, and that would include the PNP. Tama ako, sala. Yan ang kita lang para sa ragin-sagin pa. Ini ang katotohanan sa likod kan habo nindong akuon huli ta aram nindong pwede kamong maligis kan isyung ini. Sabagay okay man mas maringahan yan kun baga dapat ibiklad eh. Oh, pero ako kun ako mapapreskon dapat pangaranan talaga. Bakong itong typical na mapapreskon tapos ang sasabihon sa naman general aso typical na bako man espesipiko ang pangaran. Kun ako sa indo pangaranan talaga. O, arubakan ginibo kay ito ni Kapitan na singan ini, Nemo. O, talagang pinangaranan niya during the press con kay ito si dating vice governor na naging gobernador kan probinsya, si Attorney Greg Slagman, na iyo pala ang nag-receive kan wetting tongpats. Diba? At isito, may kusog na bot. O, ne? Dahil ka nga pwede mag-utik Grex. Oh, uni baga ngaya sa mga cheque, uni baga ngaya sa mga check deposits na nakapalaman or naihulog na ideposito sa imong bank account. Bakong nahinguragan si Grex, pinalampaw sa pwesto. Napahali. Huli kan aligasyon. Although very material ang pinag-uulayan diyan, I mean, garud dipisilon diyan makalusot si Grex na talagang nakapangaran man sa iya na sabi ng bank account. Oh, nasusugpati. O, delikaduhon baga ang kaso niyang yan. Kundi anyways, since nasa korte na iyan, bala naman sinakan kung paano niyang depensahan. But then again, my point at issue remains, kung baga talagang mapaapod din press kung ngunyan na aldaw, tanganing ibiklad baga sa irisay ang mga politikong nasa likod kan operasyon kan weteng digi sa albay. Because there is, may weteng man talaga. May weteng. Oh, si Sayan Manigar, may weteng digi sa albay. Anapot sa irisay ng mga politiko, personalidad, otoridad ang nasa likod kan operasyon na yan. Oh, magkakaburukingan na, maaaraman tayan sa aga. Kung magpapreskon mo yan, sa aga, maaaraman ta kung baga ini sa irisay ang mga personalidad sa likod kan nasabi ng operasyon ni Weteng. Tanganin kung baga matapos na ang issue. And somehow, kitama ng mga syudadano, maaaraman ta and mapaghurup-hurupan ta na. Yung manang gada. Garo, ano ini? Relansihan? Param na daw ako. Sa pangarap po ni Manoy Ryan Casubago na pinagtukisan na ni Manoy Joko Diaz, also known as Paldo.